0: imbangela yokuba ke sibe ngalendlela esizwa ngayo njengamanje ngabe ukhathele yabona nje ulele he ayazi mlaleli anga noma uke wayizwa le yokukhathalulele
1: angisazi
0: angiyazi ukhathele kodwa wenze njani ulele awuzumekile kodwa umzimba wakho uma ubeka embedeni ukhathele bese uyaphenduka ulale ngelinye iside leli side lifike likhathale uphenduke ulale ngomhlane umhlane wakho ufike wenze njani ukhathale uvela uceke uvuke uhlale ngezinqo
1: nazo zibe bhlungu
0: nazo zibe bhlungu
1: sazike
0: uma ngabe kunale yonkingo nayo vele nje uvuke uhambe ye unique wellness center bayokufaka emshinini wabo kumanje kaphela isikhathi singanani kona de vuke ehambe yochama uthe uthi uyanyathela bengafisa sengathi ngabambelela ngeindonga ngenxa ukuthi ubuhlungu kade enabe enyaweni bekumangalisa benganyatheleki ahambe sengathi uthi ke inyawo ngaphansi zineyinalidi ziyahlaba ziphlungu and lento yenzeka njalo phakathi namabili ebusuku uma ngabe kunjalo vele uvuke nje uye kuphi e unique wellness center umchamo wakho oqala kuzoqala kwenzeke lento engiyenze engikhuluma ngayo njengamanje uma ukuthi uyavuka seluphelile lo lusuku lwayizolo usuqala olusha uthi uyavuka inyawo zihlabe ngalendlela engikhuluma ngayo vele uvuke nje uthi ngiya kuphi e unique wellness center isixazululo sempilo yami sesinjani sesisafika ungabisaphikisana ke nanombono noma nalento ngathi ufisa ukuyizwa wena yabo njengamanje indlebe yakho iktshele exactly into ofuna ukuyizwa kodwa kwaqhamuka strong man wathi hey abasiyeke bafuna imali yebo lontane hayi abasiyeke vele ama scammers hayi abasiyeke yabona u strong man kuba namagama amaningi azoqhamuka phazamise ukuphila kwakho njengamanje lezi zinto engizibalayo hamba baba uyazi ukuthi ubuwenza inkonzo yasekamereni manje nje akapheli ngisho isikhathi singakanani kodwa ivele yaquleka qukuzo wemanje saqulekile niyabukana nomama
1: ntini
0: yebo lonto le uma ngabe kunjalo hamba ye unique wellness center ayikho into ebalekile njengokubona igazi lakho nokuzwa igazi lakho ligijima
1: uyazizwa mawu
0: uyazizwa uyazi ukuthi lika ligijima igazi uzu ukuthi yazi ke kunayo ukuthi tsa ligijima emthanjini igazi
1: lihamba phakathi
0: emthanjini ngathi sengiyalibona lo lucusha lithi liya la liya khona beka kuma senzo cusha lithi la cusha abafika ngeke uvaliwe
1: hayi ke
0: livele likwati
1: konakeleke
0: uma selikwati indlela ehlehla ngayo seliyofuna enye indlela elingase lihambe ngayo uyamangala so ke ake sihambeni ke seyunique wellness center noma ngabe uyagula awazi uphethwe yini noma uyazi uphethwe yini bavakashele bayofika bahlale nawe baxoxe nawe ngothando bakufake kule mshini bakunike medication mangabe kufanele hamba uyoyisebenzisa ngokukholwa ukuthi njengamanje ngiyeza ukuthi umzimba wami usulight amaphalishabo ayaphilisa bazalwane uyazi ukuthi amaphalishabo ngisho kuthiwa angibanga nemali ye medication but once ngaba nephalish la kwa unique wellness center umzimba wakho noma impilo yakhe iyashintsha Vine porridge yona elekelela kakhulu ngize ngithi i vine porridge iwumanyolo othi uma ufake emzimbeni maqedwe kube khona izinto eziqhumayo so ke nayo ke the vine porridge iyo hamba ibheke kulezi ndawo eziyigulo kuwena la inamandla okufika lapha khona uzofika lapha uma ngabe ingalapha ngawoko izosho futhi hayi la amandla amancane kakhulu angeke kufinyelele lapho imvaye moringa porridge ingane ikuthanda ukudla nawe ukuthanda ukudla ufuna ukugaina itholele ivine porridge ispecialize zethu zikhona ke specialize zethu zikhona uma ningena emshinini ningena nibabili kuhle ningena nibabili ngoba kushiphile
1: yes
0: ku 500 rand manihamba nibabili uma khamba ngathu nje konke kunjani kushiphile ama parish uma u 220 rand uma kuyi body cleanser iyodwa 120 body cleanser niye parish u 170 rand if body cleanser yile elwa nama gallstone bazalwana ama gallstone into ekhona into futhi ebulalayo yinto futhi ebuhlungu okubhlungu ukuthi ke ayina sifo sokuthi yazi sengiphethwa ama gallstone ngoba umzimba wonke uvela ube buthakathaka and uyashintshana ngelinye ilanga ile site ngelinye ilanga ileli ngelinye ilanga ileli so ke ake sisondeleke unique one sensor siza ukuthi yini laba siphathele yona yini le esingalekelela kuyona njoba ngishilo ngathi ispecialize zabo zikhona kodwa ke okukhulu kunakho konke ngicela uvakashele ama page abo Facebook TikTok unique channel uzokwazi ukuthola ukuthi ke kwenzakalani bakhona ke endaweni ezahlukene khumbula ukuthi ema pharmacy azikhi special unique wellness center unumber 21 ku Joe Slovo Street

0: Sawubona bafowethu lo wethu uNkulunkulu akhondothe engazibonga ithuzala yena khohlwa. NoJosepha uMathambo Mhlophe nje wazi kahle ukuthi akakaza umzali uJesu. Babe kufundise kanjalo safana bakufundise. Uma bewazi ukuthi uJosepha ubaba kaJesu, usekuningi ofanele ukufunda. Ubani ongazali uNkulunkulu mawusucabanga nje wena?
1: Undi wasana.
0: Nenzani senibiza igrant kaGovernment senithi yone ubaba. UJosepha phela imali yeqolo nje.

mfana kankonka ke bafoto mfana ka computer mfana ka soso o se radio ni yako kaphela khonze le ngane yambusisa ayingilaleli kahle kahle yona la ayimameli umsakazo lo kodwa namhlanje ngivukile ngoba ama message abe maningi izolo tatu sunjani alo ngithi ngizofona wey.

laba abazobesiwa ngase Pine Town ngena nje lapha e rank ngale esibayeni uyayibona hayi le ngako Claremont hayi ngalapha le rank le ngala la khona khona nezimoto zako laze nokhi konqetho kanjalo kanjalo eziya edamini ngalapho ke imoto ke ziya ko Claremont hayi ngalapha yebo angigcineni ne Pine Town Kuba ngathi uyaphambili kanjalo bese kubuye kube ngazi ukuthi uyahlehla kancane uyayibona le nto kodwa kulula ukuyenza mangenza kanje yabo Yebo Yebo Yebo Siku 53k bafuthi si late kakhulu fanele ngabe already manje 200k ngazodlala ngama I call. Yebo. Like kana bafuthi mawala. Wena mangalika wena now. So shama manje 100k. Asiyeni ke phambili bese sithu ke emuva ncane kube ngathi uyaphakamisa ncane amadolo. Kuba ngathi kunento ijomba yamazolo yabona.

njalo ngempela kube ngathi uyaphambili kodwa futhi buye kube ngathi uyahlehla. Kube ngathi ugudla ngothango khona into omqalazayo yabona. Kodwa buye kube ngathi uhlala phansi kodwa futhi kube ngathi ungasukuma. Lapha emolweni ngeke ngayibona ikhumbi yenu eya lapha eClarot igcina igcwalile kodwa. Uba ngazuthi amanzi ogezo yawathela kodwa kubuye kube ngathi futhi ubulibamba iketele. Ishawa kuba ngathi uyayivula. Kodwa sewukhumulile khona sengazuthi uyangena. Kube ngathi uyawezwa ukuthi ayabanda nomashisa yini. Sesibuphuma futhi ubuye uyibuke nje ishawa nje isakhipha.

Nigo pimba futu bam. Siku 63K sipeke ku 100 ngempela niyabona. Yabona isikhathi ngathi uyalifaka unyawo kwishawo. Kodwa ubuchofa ngala. Ewe.

sibhekeke ezwini kaNkulunkulu njoba sidumisa nje nawe ulunge namhlanje. Siku 93K sibheke 100K ezwini kaNkulunkulu bafo lungisa inhliziyo yakho.

after i message iyayizolo kulaba esihlale sinabo emkhulekweni ka 3 tambama njalo ngo 3 kuya ku 4 ngibe sengiba nesikhathi la umoya engcwele enginikeze incwadi eyimbili ezikhuluma ngamadoda amabili ayebhekene nezimo nendlela lamadoda aveza ngayo ukukholwa kodwa ebe esesimini. Ngoba bafowethu lento kaJesu ibonakala kakhulu amandla ayo ezimini. Amandla kaNkulunkulu abonakaliswa izimo mina nawe esingena kuzona. Uma zingekho izimo lamandla ngeke azavele. Ubu strong bethu okholweni abumiswa amakhorasi noma indlela esidumisa ngayo kodwa ireaction yethu lapho sihlaselwa. Mama ngithi yiloko esikushoyo ngehora lethu lokuhlaselwa. Ngoba izwi kaNkulunkulu lithi ngamazwi omlomo wakho uyabanjwa. Futhi ngawo amazwi omlomo wakho uyakhululwa. Manje ke nonke niyazi ukuthi izwi kaNkulunkulu lithi bonke abamamukelayo wabapha amandla okuba bathiwe bangabantwana bakaNkulunkulu. Ngakho ke lento yokuba umntwana kaNkulunkulu ihambisana nokuthi unikezwe amandla. Manje ke lamandla ugcina uma ungavelelwanga izimo ugcina nje uwathole emhlazane wamukela uJesu kodwa kufanele amandla abonakaliswe ukuhlaseleka kwakho. Kuyenzeka bafowethu uhlaseleke izimo ekhaya. Mangisho ke ekhaya bafowethu ngisho ngokomndeni ngabe odade wena bafowenu kungaba unkosikazi kungaba umyeni kodwa lamandla awakhethi ukuthi uhlaselwa ngani. Nanoma ngabe isiphi isimo kwesisikhathi kube ingane yakho. Imelane nawe ingane yakho kwesisikhathi ifune nokukulawula nokuthi phila kanjani. Ezi ikhula iqale ifune ngisho ukukushayela imithetho noma umthetho ngeyakho imali. Ukuthi yenze njani. Uzwe na ukuthi sekuyigama nje ukuthi ngumzali kulo kodwa kubuka ngazuthi untanga lo. Kodwa yonke lento isuke ifuna ukuveza lamandla ngoba as long as bafowethu sisakulomzimba lamandla kufanele avele awaveli kamnandi bafowethu. Abanye bayapreswa kabuhlungu ukuze lamandla avele.

abamamukelayo. Manje ke bafori kufanele amandla vele. Ugcuke nje uphathwe idolo lapho i-age yakho ayikasho nokuthi usuyisalukazi. Awukafiki na ku 70 years. Lapha kuma 50s nje sewuhlushwa amadolo into ongakazi uyibone uze wabhandishe. Kwenzekeni? Hayi ngoba lamadolo ezokuphatha kuze kube phakade. Kukhona lento ekufanele ivele ngoba amandla kaNkuluNkulu abonakaliswa ebuthakathakeni bethu. Abanye njoba ngikhuluma nje bazohlaselwa khona manje. Yeke izolo khona manje nje. Balale be right ebusuku. Khona nje ozovuka engasathanda ukukhuluma. Akwaziwa ukuthi ubelwa nobani emaphusheni. Hlobolunu lwephupho aliphuphileyo lolu oluselumenza ukuthi avuke enenhliziyo encane e-attacker wonke umuntu ola ekhaya. Awazi wena. Wena ugcine kumnandi izolo kanti bekuyizolo. Kanti ebusuku uSathane ufikile wamspoon feeder. Avuke enenhliziyo encane uyaduba lo muntu. Kwesinye isikhathi azadube ngisho imoto ajwayele ukuhamba ngayo. Hey omunye azayishiye kwa leyo moto ayogibela itekisi. Limungene idimoni. Asebenzise amagama athi uyanginika le moto noma unginiki yini. Umbuzo uthi kubangweni ngoba bekulelwe. Uthe elele vele ulale nedimoni engathandazile. Wafika uSathane watshala ukhula esalele. Manje ke mayivuka ke iyaqhubeka indaba le akade eyidle emaphusheni. Manje nje njoba nizohamba ngemoto nobabe ngeke nikhulumisane. Ungafunga ukuthi omunye udrive enye, omunye udrive enye, anikhulumisani nisemotweni. Noma esehlika untaba kayikhonda, ayikho nento ethi niyabonga. Uhlika ngathi uhlika esitimeleni. Omunye uyothi noma eseyisusa imoto athi kade si-right nje. Abanye sebehluleka abafowethu ukuqeda nje u-2 weeks bezwana. Uyedwa kodwa inkosi emfunayo la. Oh makuphela inyanga mpela kuyabonga. U-3 months abakhwekazi khohlwa. Bezwana khohlwa. Omunye kanti uthe semsebenzini uSathane antshontsho omunye osebenzayo. Ozovele ubone nje ukuthi lo noma egeza eseze emsebenzini uhlale ecabanga ukuthi angakuhlukumeza kanjani la efemini. Noma lapho esikoleni. Ubone nje ukuthi wayizele mina lo. Ngisho uvuke ekuseni uze uthi awukuthandi kwakuye emsebenzini ngoba unokhala abawuthu unezinto ayikhulumayo nasemlonyeni. Baningi abantu abakhona la emsebenzini ekufanele ngabe nabo uma ezwa elunyelwa ukuthi ufuna ukuhleba. Ufanele ngabe uhleba ngabo kodwa adile nawe.

Mind you, ngithe indaba ayikho ngaye. Kuna lento ekufanele iphume kuwe. Kuna lento eyakhiwayo ngaphakathi kuwena. Manje ke nginitshele ngalamadoda amabili nama reaction awo ezimeni ayebhekene naso. Silapha encwadini kaJobe 42 sifunda uverse 2 wakhona. Kanjalo nencwadi futhi kaJona. Chapter 2 uverse 1 kuya ku 2. Ngithena ke incwadi kaJobe 42 uverse 2 wakhona nencwadi kaJona chapter 2 verse 1 to 2.

Sike uJobe kanti siyokwamukela okuhle kodwa yini enkosini. Abantu baxabana vele ebudlelwaneni kodwa qaphela indlela wena owenza ngayo uma uxabana nopartner wakho. Isibukeka sengathi kunedemon elikulawulayo. Ikhanda lakho kuvele kube ngazuthi lisangene. Ngimthanda ke ma uJobe kasi ngiyofikana kuJona bafowethu njoba isikhathi sinje manje ngimthanda ke uma uJobe esethi ke lapha ku 42 kwincwadi kaJobe qaphela mntanami amazo omlomo wakho ngehora lakho lokulingwa uyaqala yini nga ukuthi umuntu angakwenzela iqiniso ngendlela osukwenza ngayo kuyaqala nga yini ngawe ukuthi umuntu angenzelwa iqiniso omunye umuntu manje ke lapha ku verse 2 uthi ke ngiyazi awe madoda kune ipokini la ubani omuva le phone la ngoba ngedwa uthi ke uJobe ngiyazi ukuthi ungenza konke alina kuvinjwa icebo lakho sengikhuluma ke nakuwa ngazi ukuthi uzweni ngeindlebe zakho uyaqala nje ukuthi kuzwakala indaba enje eindlebeni zakho yiyo le kusikwenza izinto uzenze ngalolu hlobo uthi ke uJobe la ngiyazi ukuthi ungenza konke alina kuvinjwa icebo likaNkulunkulu uyabona ke akafuna ukuthi akhulume ngecebo ngoba elibona uthi alina kuvinjwa noma ngaba likho kodwa ngeke livinjwe

sawa nasisimasinde mani abalaleli eshi khuluma nomkhulu kaMankindoshi umfowethu ola kwaMasho abambiza ngobhuti zakhe lesisi. Hey, ngizoyicelela nje ma ukuthi omama laba abanyukele entabeni omama bomkhuleko mfethu bake bangikhulekise sisi. Hey, kunesigameko sise sineminyaka asidluli usuku nosuku sisi. Ngihlezi nje nginalento engifikelayo sisi ngo-2005 sisi ngo-February kwashona umfana wasekhaya olama lo ngilamayo ku-February. Wamane wangenzela isimanga nje umfana sisi, wayenza lento yakhe ngokuhleleka nje, wathatha ifoni yakhe wayoyinikeza umngani wakhe, wabuya wangena endlini wayidubula ehleli nje embhedini. Uma ngabe sekufonwa-ke kufonelwe phela inamba yakhe ngoba nake engabonakali. Inamba yakhe ibanjwe umngani wakhe, sethi umngani wakhe, hayi bo, una-3 days lo enginikezile le foni ngokuthi kwengiphuthuma endlini ngiyombheka. Hawu, uma ethi uyafika ufika umuntu useyileyo nto sisi. Hayi, ngithi ngisathi ngisadila naloko ngoMashi kuwona loyo nyaka, uFebruwari noMashi, sekushona lona ongilamayo-ke. Yena-ke washonela esibhedlela. Eyi sisi, manje akudluli sisi, ngihlezi ngikhathazekile. Besizalwa siba u-4 ekhaya, kuyimina engimdala, kuyilabafana ngokulamana kwabo bese bayintombazane yomagcina. So kuyimina-ke manje ngisele nale ntombazane yomagcina, laba nje ababili basishiya nje ngaleyo ndlela sisi. Eyi, manje ngihlezi ngikhathazekile, iminyaka isiminingi sisi, kodwa akudluli. Ngiyacela nje omama bomkhuleko bangithwale.

0: Asiphinde futhi sobheka nangomlaleli ekuseni uthi ngiyabingelela ngiyacela umkhuleko mamezala akangiphileli kahle uthi ke inkinga indodana yakhe encane ayisebenzi inengane ina 5 ihlala ke nabo manje ufisa sengathi singabathwala bonke nje ngisho nangezibona nangezingubo zokugqoka oh yes uthi manje nathi ke siyehluleka ukukwenza konke uma ngabe sikwazile ukuthi sigrose ke kusuke ke sekuphelile uthi ke ingubo ngeke sakwazi ukuba siba namandla okufinyelela kuzo uthi ngiyafisa nje kakhulu ukuthi ningikhulekise sikwazi ukuthi sibambisane kahle singumneni umamezala wakhe uthi ke akamphileli kulungile siphinde sihambe siyobheka omnye ukuthi uthini ngalesi sikhathi emsakazweni wakho izilomzansi sipheka nje lezo icelo abathi ngicela ningithwale ngomthandazo kulesini kuseni namhlanje amanxusa esazothandaza ukuthi ke akasiphathe nalesi simo sami. KuNkulunkulu asimethembile ongahluleki inoma yisiphi isimo. UNkulunkulu esimethembile akahluleki. Noma ngabe kwenzakalani, noma ngabe yisimo esinjani, lithi izwi lakhe kukhona yini okumahlulayo uNkulunkulu.
1: Swipe uthola kungeziwe ngebirthday kaBooks. Thenga iBrooks Oros 2 litre amathathu ngo-R99 neScafe Recoffee 250g noma 280g neCremorax 750g kokubili ngo-R99. Thenga ngo-R1500 uthole i3GB box akho mdata mahala.
2: Izwi lomzansi yizwe umehluko.
0: Siyamthandazweni namanxusa ungasithumelela umkhuleko wakho ngeqemzuzu nemibili siyathandaza ekuseni ngasoke lesi sikhathi usebenzisa wena inombolo 0638208448 siya ke emthandazweni ngasoke lesi sikhathi siya kuNkulunkulu kanye ekuseni siyothandaza siyokhalela isizwe sethu sikhalela zonke izimo esiyibona zenzeka singabe sifazane bomthandazo nokubibitheka onkophe igcwele inyembezi abantu ababopha inkalo zabo ziqine bese beyemthandazweni abatholi ke ithuba lokuphumula ngoba ngisho ebusuku uyabathola bebubula bengena izindlu ngezindlu bebiza igama lika Jesu bebaphila inkalo zabo zaqina ngelinye ilanga ubathola bekudubile ukudla behlele emthandazweni laba besifazana semthandazweni ekuseni ke ngalesi sikhathi ma usekhosombeni lakho lapho khona ake siye kobiza igama elinamandla kanye ekuseni kumsakazo izwi lomzansi FM.
3: Nkulunkulu onamandla, Nkulunkulu onomusa, ngilo siyaphezulu, ngilo siphakade, ngilo senokusenzela konke Thixo ingcwele siyabonga. Sibonga amandla akho Nkosi, sibonga ukulala sivuke sisaphilile Nkulunkulu onamandla wonke. Thakathaka bethu Jehova baziwa nguwe ngilo siyasemasulini sivukile ke Thixo ngenxa yothando lwakho Nkulunkulu onamandla wonke. Phinde ke Nkosi belathi njalo ezimeni zonke Nkulunkulu onamandla wonke ngenelele moya engcwele kuleyo mizi Thixo ebonakala ixovekile ngilo siyokulunga ngenxa yemimoya kaSathana Thixo olungileyo. Phebeza ke Nkulunkulu onamandla wonke leyo mimoya moya engcwele engemihle Nkulunkulu onamandla ungenele njalo Thixo ezinhlizweni zabo Nkulunkulu onamandla wonke. Suse njalo Nkulunkulu onamandla wonke njalo bhekisisa ngilo siyasemazwini ungangenelela Nkulunkulu onamandla wonke esithumela ingilosi zakho Thixo kulezo zibhedlela Nkulunkulu onamandla wonke bantwini abagulayo ngilo siyasemazwini Nkulunkulu onamandla wonke sikwethembile Thixo uzobaphakamisa ekhukhwini lokufa ngilo siyokulunga ngoba wena wawukhona emandla usekhona nanamhlanje Thixo moya engcwele buyisithemba kuloya mama Nkulunkulu onamandla wonke njalo ohlushwa ngabantwana bonakala Nkulunkulu onamandla wonke umnika uqina bekezela moya engcwele amelane nesimo ngilo siyasemazulwini sikwethembile ke Nkulunkulu onamandla wonke ngoba uthe thina sonke sisindwa imithalo Thixo masize kuwe usiphumuze ngilo siyokulunga ungasiphumuza namanje ke Nkulunkulu onamandla wonke sididekile ngilo siyokulunga.

Ishamanani kanjele ngoma uyayizwela so ngena nga umthandazo la siya khona suka ndumiso Ah suka So ngena Ngiyakubona wekhanyi wakwaKhumalo ethi amen nokhanyi thinta lapha ngiyambona ubalwe awuthabile uma kamhlengi zungu noba novuyelwa kwamsani uphila mkhize uthi ke uvuyelwa amen masindi sithando sezulu ngithi nami amen ngibona futhi lapha uphila wakwamkhize ngiyambona ke ngalesikhathi emsakazweni izwi lomzandla sithi khona ukuba wena nkosi wawungenami ngabe ngaphela endleleni ngabe ngafela endleleni ube wena nkulunkulu wawungenami Nakuba niyangibona nje awu bakithi ukubona uNkulunkulu ongenami ngabe ngafela endleleni Isona ke leso sikhathi ungangithumelela ke ku WhatsApp I voice note yakho noma ungithinte bukhoma ku 0604807164 mawuthi nginabo ufakazi ngalo uNkulunkulu nginabo ufakazi ngiyama ngempela namanje ngiyasho ukuthi ukubona uNkulunkulu ongenami ngabe ngafela endleleni Ubheka nje emuvu la uNkulunkulu ekususe khona ukuthi uNkulunkulu usuke kambona ekunqobelana usuke wambona enqobela kuphi uNkulunkulu ongathi ngayo namhlanje kubona uNkulunkulu ongenami ngabe ngafela endleleni Phila Mkhuze uthi uMkhize lapho ukhabazela amen ntombi ngamfino usizo lwethu luvela kuJehova owazi uhlambi lezinwele zethu ngalunye umdala weinsuku ufikile ethi amen masindi ave uyisibusiso kodwa yo umoya kaBaba uNkulunkulu uphezu kwakho umuke wangena nje Thursday kubaleka madimo amen siyabonga kakhulu ufikile wakwaChube unzuzo zungu uthi amen masindi sithandwa sezulu amen zuzo yinhle inkosi bakithi ngeyikhathi zonke bakithi ngitheke mina kwesinye isikhathi sike singene ezimweni kanti inkosi iqonde nje ukuthi ukwazi ukusiza abanye esikhathini esizayo ukubazi ukubatshela ukwazi ukubatshela ukuthi hayi uyazini mina sengake ngadlula lana bakwazi abantu ukuthembela kuwe ngengathi kuwena ngelinye ilanga makwakhiwa insika kuye kumbiwa umgodi bese usumbiwa umgodi ithi noma isifakiwe bese kugxishwa amatshe kancane ngoba amatshe asuke edingeka amatshe ukuthi abe khona bese kuba khona ozoyinyakazisa nje odama netest ukuthi iqine ngokwaneleni ishaya itshe linye lana kuthiwa ke nithi ukugxisha elinye kuphinde inyakaziswa kubheka ukuthi ngabe iqine ngokwaneleni yoze kufike la khona isithenje ukuthi abantu bangakwazi ukuyama ngayo bangakwazi abantu ukuthi ma bememile bakwazi ukuncika kuyo ehe kunezimo esizodlula kuzo ngenhloso ukuthi abantu bakwazi ukuncika kithi bangancika ogadweni olwayo bakwazi ukuncika makwakhiwa

Lomzansi asigijime sihlabele phambili amen mashezi nami ngithuka uNkulunkulu wami wayengenami ngabe ngafela endleleni ngiye ngagula ngonyaka ka 2020 ngibanjwe iCovid kodwa ho uNkulunkulu enqaba nempilo yami wanqaba nami namhlanje ngiyaphila impela ngithi kwanqaba umusa ningibona ngiphila nje uThixo akakho.

athatha kuyise ngapha athi uzolithola usizo nomunye kuyise ngapha ngicela ke manje ke uvela uzame nangu Jesu uphakamisa amehlakho uwaphakamisele phezulu phezulu kukhona uJehova owenzile izulu nomhlaba ongayokuvuma ukuthi unyawo lakho lishelele usizo lakho luzovela kuyo uyabona nje lento ithi usizo lakho luphelelisiwe kuyo uzolthola kuyo ngicela nje ke uzame lo mzamo umzamo ogcina ngoba usukhetha ukuyekela futhi usuzocabangena nokuthi into oyiphilela emhlabeni ayikho kusizana ukuphila kwakho vele mhlawumbe usuka kwazama nokuzama ukuqeda ngempilo yakho ngoba ubone ngathi akulungi lutho akwenzeki lutho Nothi uyahlanganisa kuvele kubhidlike. Uthi uyangapha kushiwo lokhu, uthi uyangapha kushiwo lokhu. Thiwa uzame lokhu kuzolunga ukuzame ngalungu. Ngicela namhlanje ke uphakamisele emehlakhe ezintabeni usizo lakho uzolithola kuJehova. Uyena owenzile izulu, uyena owenzile umhlaba. Ngelakhe izulu ngowakhe umhlaba izwe nabakhileyo ku. Ngicela ke uzame yena manje. Uma kancane ngalomcabango wakho ucabangayo. Ngoba usuze ucabange uzobatshele nabaseduze. Ukuthi yabona ngiyacabanga ukuqeda ngiyami impilo ngoba ngiyibonte ngiyiphilelayo. Ngiyaqonda ukuthi ushayikile ulimele izimo yiningi kubhlungu kuyazwela. Futhi kwenye inkathi kuzwela kuwe nje nabanye sebeyahlekisa ngako. Kuzwela kuwe nje nabanye sebehlehlile ususele wedwa. Angiqinisekise ngokuthi awedwa kodwa unenkosi. Ngicela ke uphakamisa mehlakho. Waphakamisele phezulu usizo lakho lizovela kuyo. Kunikeza isiqiniseko. Uyena odalila izulu, uyena odalila umhlaba. Luzovela usizo lakho kuye. Ngicela ke uzame yena manje. Ume kancane ngalomcabango bana kancane nje sithandwa sami bana kancane ake uzame nansi inkosi yenkazimulo uma lusomuhle indoda yempi indoda yempi uzokwenza isimangaliso uNkulunkulu lapho basale bebuzana ukuthi kwenzeke kanjani Yazi mina ukuthi udini kakhulu ngalendlela ukuthi awusafisi lutho. Futhi kwesinye isikhathi ngisho kukhulunywa ngaye uNkulunkulu uvele uthi uma ekhona pho konke lokhu ngihlele ngani. Phakamisela amehlakhe ezintabeni sithandwa usizo lakho uzolithola uNkulunkulu. Isho kanjalo nje sekusela manje njana ngidede inkundla angena umzwe inkosi umfoka xonqo nohleli kusasa lethu uzohlala nawe kamnandi namhlanje engahambike yedwa la ke kumsakazo wakho izilomzansi umsakazo ungqaphambili lona 24/7 isuke sikho na njengomsakazo wakho izilomzansi sikusakazela bukhoma makukuthi ungena endlini wavulela umsakazo siyakubingelela sekwamukela ohlelweni Usthombe seseleke umfoka xonqo uhamba nomasijekula bahlangabezeke ngo 12 kuya 3 bethi kusasa lethu kanti ke intokazi la hlobisile wathi shozi ukhona noma kanjani malibumbene leshumi nambili neyindaba zokubumana kwehora phakamisela mehlame ezintabeni usizo lami livelaphi livela kuNkulunkulu uJehova owenzile izulu nomhlaba welondolozo Israel ongazile ongalali. Usizo lakho lizovela uNkulunkulu ngicela uphakamisele amehlakho kuye. Kose ke ngicinele wena inqabe njalo nokakuphila uma nje kukuhle enkosini. Akanjani nakusasa sobe sikhona ohlelweni senza kwenzeke kulesihlanu. Akwa namhlanje ayinqabe nawe inkosi.

0: ngiyakhumbula nje nakuleya mnyaka leyana ebekuhlahlale njalo kuthiwa ke aphuthonywe kugonywe izinja nawo lana ke amakati. Kodwa ke njoba sasike umnyango wezempilo nawo uyibambe ekhaleni impela ke la eqwashiseni ngaso kule sifo. Namhlanje sinaye lana ke unkosazana ke la uSamukelisiwe Mvelase uphuma lapha na ke kuona kumnyango lo wezempilo esifundazweni kwaZulu-Natal kodwa ngaphansi kwaso ke isifunda lesi saseThekwini njenganaye la ucoordinator uyena ke uzosibeka asidwebeleke isithombe esibanzi impela ke la ngesifo ke sawo ke la
1: uhlobo luthile nje lwasendle. So mabe lichaza ke ngalama medical terms abo baye bethi zoonotic viral disease.
2: Okay.
1: Thina ke singena kanjani ke sesabantu kuleyo nto leyo ingoba lezi zilwane zasendle ojakalaso anything sometimes kuyenzeka ukuthola ukuthi sisemakhaya sifuye izinja indizinja siyisebenzisela ukuzingela.
2: Okay.
1: Ekuzingeleni ke angithi uvusa inyamazana uvusa konke nojakalaso ngawuvusa. Bese ke kuba iyona ndlela yokuthi sizithole thina sesikhuluma ngamarabi ke kuhlaleni ngenxa yokuthi lezi zinja zibe exposed kulezi ilwanyana zakwebheka noma zalunywa zaseke zithola ke leli gciwane leli. Kodwa ke manje leli gciwane ligcina seliyinkinga ke manje ngoba vele phela nje njoba sihleli nezinja nje emakhaya namakati. Inja vele mangabe kuyasekhaya iyadlala nekati noma kubuye gagamisana. Kodwa somehow kusho ukuthi kunganikana vele le virus. Mina ke manje njengomnikazi wenja ke sengiyithola ngakho lokho ukuthi ngiyamphakela ngimbheka amazinyo eza namhlanje ke izinja ziyaqutshwa ngithi ngqunywa neinzipho. Ehe ziyawashwa. Kanti sengi exposer ekuthenini usenawo amarabi. And njengoba sisho sithi virus ayikho into ezosho ngokumbuka nje. Bese ubonta uphaphi wami ngathi uaffected ngoba ivirus awuyiboni phela ngamehlo.
0: Oh yeah. So kodwa ngiyazi ke omnye nje ephethelana kitwetwe mhlambe ngiyazi ukuthi la se umagange nje ukuzwa la ukuthi abuza thina no uPaula ngabe siyavikeleka nisona lesifo nokuthi yini okufanele enziwe kumphakathi la ukuze uvikeleke kusona.
1: Uyabona baye bethi mangabe sebeyibeka ngesilungu bathi amarabi are 100% preventable.
0: Okay.
1: But 100% fatal.
0: Hey.
1: Leyo nto nje in short isho ukuthi singawavikela amarabi singayikhulumi nje le ndaba esikhuluma namhlanje singabi nayo imndeni esesimweni sokungabi sesimene sihle ngenxa yokulahlekelwa ihlobo zayo ngenxa yamarabi.
0: Okay.
1: Kodwa konke lokho kuncike ekuthenini nje uma sizogcina imiqathango yokugoma izinja noma amakati ethu esiwafuyile emakhaya.
0: Okay.
1: And umgomo wakhona okuwukuthi utholakala mahala kwabakwa agriculture kuyibona ababhekelela ukuphila noma inhlalo kahle yezilwane.
0: Oh yeah. So njoba sekunendawo ke nje la ikakhulu sezitholakele la ukuthi zikhungethe isona ke lesifo ngabe yini ke namhlanje esenihlelile njengomnyango wezempilo ezingeni lesifundazwe nanawo masipala lo weTheku nokusebenzisana nje kanye nezinye ke izinhlaka zomtholampilo.
1: Hey umsakazi sesigijime kakhulu ngoba for lama cases esikhuluma ngawo yalolucwaningo lonyanga from nje umhla ka 24 27 of July la sasibona khona ku report ukuthi nampa abantu befika andikusolakala ukuthi kungenzeka ngoba nayi history siyithola ukuthi kunayo into yokuthi enelabantu bangathi balunywe inja kodwa ekufinyeleleni ekutheni bathola insiza kwangabe kusenzeka ngendlela. So saqala ke lapho ke sizama ukuthi sizama ukuvuvuselela emphakathini ukuthi kubaleke kangakanani ukuthi izinja zabo zigonywe and kubaleke kangakanani ukuthi singayithathi nezinto esibuye sizezo zamawongo wongo ukuthi inja mangabike yagoma iphelelwa amandla okuyozingela.
0: Okay.
1: Ayikho into kanjalo eprove ucwaningo lwezemgomo zezinja. Ikusho ukuthi into nje okungenzeka ukuthi ekuhlaleni umphakathi mhlawumbe ugcina umuntu oyedwa xa leyo nto yena ayibona ukuthi kungenzeka ukuthi iyona bese kulimala abantu abaningi sebekholwa leyo nto engazange iziprove ukuthi ngempela iyenzeka. So sisebenze kakhulu ke sesisebenze kakhulu siyaqhubeka ke ngeke sikwazi ukuma ngoba umphefumulo owodwa umningi kakhulu ukuthi kungathiwa uyasilahlekela. So sensitize izikole siqalile vele kuwo lama areas affected.
0: Okay.
1: Ehhe siyaqhubeka ke nakhona sifuna ukuyikhava ikakhulukazi nje ama primary school kulabantwana abancane ngoba bona yibo futhi ababakhonze kakhulu ophaphi imidlwana yasemakubo nezinja amakati bathanda ukudlala nazo. So siyadinga kakhulu ukubavikela. Also sibukile ukuthi kuma cases zonke nje esesike sawa report eThekwini ngaphandle kwalawa amathathu alenyanga edlulile siyazibona inamba ukuthi ama ages siyawabona ku affecteka abantwana kakhulu yebo nabantu abadala baya affecteka kodwa

0: Right, esikhathi-ke manje ishumi nesishiyagalombili kimzuzu manje ngaphambi kubumba nilona kwihora lesibili ntambama mashekelwa esibheke abambalwa ngapha ngizobe ngibheke ngapha futhi kuye ku-0604 07 164. Ngibona la ubanikelo aphiwe mbotho uthi kusasa lethu nesithombe sesele mfana kambotho lo mina nje ngithintwe ile eyenzeka kegoli la ingane ngithela abantu abadala ngamanzi hayi ingiphethula umoya leyanto yenze ngabona ukuthi kungani thina sizwe simnyama sinamashwa ngoba sibehave njengezilwane futhi-ke kusakude silungelwe izinto uma le zinto ke sizizalayo zinje kodwa ngiyajabula ngoba enye ke ingane ke ifila kunawo unembeza wokudlala mina ngidabukela ke ubaba nje lo ubulele ngoba kusukelwe usho kumbono kaaphiwe mbotho ephawula ke la kwi-Facebook page ke yalo ke uhlelo ke ikusasa lethu sibheke ngena ngalapho ke masijekula
1: omunye umqhafazi kwa-Facebook page ethi usobho likaphaya kwaba udlayo ukuthi kusasa lethu basakazi bami ngibingelele emsakazweni ngolwesinemini beyibade nezulu lilokhu lisikaze ngelanga msakazi lolu daba lwe-ANC lokungabhalisi amagama amakhansela ku-IEC ngesikhathi ngikubona kukwenza ngamabomu ikhona le nduku abayifihle emqubeni kukhona umqondaba phezu kwawo kolwami ukwehluleka kahulumeni we-GNU ne-GPU okwawo wonke la maqembu no-ANC eyedwa njengaphambilini ngibonge emsakazweni eMayville
0: ngiyabona la uphila mkhize ikusasa lethu sithombe ngiyabingelela kohlelweni emini bebade kungulwesine ilanga liphumele likhepha umkhove jane sithombe yebo kokwenze omfishane kuyamenza nomode yabona nje be-IEC ingaliwinge ivuleke elinye ithuba lokubhalisela kama-candidates babe ngingasho ngani kungakavalwa ukuthi ubuchwepheshe buyabheda ibambe ngako uma ngase uvule u-IEC sobona ukuthi vele loku okuhlezi kekhulunywa ngako ngaye kube kuliqiniso ngiyabonga sithombe sesele danko ephawula ke la uphila mkhizi mbono wakhe la kwi-Facebook page ke yalo ke uhlela ke siphinde sibheke omunye lapho bese siyangapha
1: uzabani Christopher zamani uthi olwami enginalo lalo muntu okuthi amaphoyisa ka-reaction uma eyithela phezu kwakhe wathi mina anginankinga ngilalele bebecathi ushoni angazi ukuthi nendawo kodwa zamane etafuleni inanda
0: okay phinde sibone la nangumkhosi mthebeni uthi yena-ke la aqala isithombe ukugeja kwe-ANC umnqamulajoqo

0: mamãe. Já vamos também. O saído não foi o que eu tenho para mamãe. Se pega, eu usaria a hora de engano. É bom, não. Uma fagua espanta. Que sinto logo, caso. Enganizado, eu acho. E fago espanta, coisa. Mande, o que sai de engano é o sonzinho, a hora de sonzinho, a hora de engano. O chute se engano. Babo. Na lua, engano, na futilo, que não futilo, engano, se deca. Mande, o. Ngampela ngampela mothe ephele izingane nje umkondo awusekho usekho usekho yikona izinto
1: lezi sibe sikhokhelo senu nina njengabadala
0: ay uzothi umuntu wakamele
1: umzabo jobe la iphume nje
0: ya iqiniso leyo Stombe umuntu kodwa akamele umuzi wakhe ngoba akwazi ukungena phakathi komunye umuzi osha umthetho wena melita kwakho yuthi lekhaya hamba kanje ingane ezalayo ayihambe iyokuba ithathe baba ihambe ingakukhona lekhaya yabo ngoba ngekhaya engenza lekhaya eza kwasibanibani lekhaya nakuzelwa ingane ifake isiphanda sakekhaya phela nothi ingane komunye umuzi ibona nje manje sikunje emhlabeni ingane zenza into engasizi
1: kanti ezinye iy'nkinga futhi kuthiwa ziyaqubuka lapho leyo ukuthi uyahamba nje kulesi sigebengo esingahlawulanga esingayilobolanga ingane sangayikhipha sangamukelwa ngale njalo njalo nayo leyo futhi siyayibheka yini
0: kakhulu
1: ngoba kuthiwa abanye bashayile nayo leyo ukuthi hhayi mina ngwakachonco mina kanti lo tsotsi kachonco akaze enze lutho njena
0: kufanelekile kunjalo sithembiso ngiyabonga
1: siyabonga ba baze abanye babaluthi akulona ihlazi ukhulele ekhabonyoko isimo amashonjalo kodwa leyo ugcina usukoroza njengalo tsotsi uchonco siyabonga Sawubona?
2: Awu sanibona.
1: Baba.
2: Awu njani maqhosi?
1: Siphelele.
2: Eh kwewa.
1: Eke.
2: Hayi. Lizwe lomntu lapha
1: Lizwe.
2: Ngiyakulalela.
1: Hayi impela ufuna ukubaleka impela. Hlala khona ke nginika wena manje na ke phezulu komqondo.
2: Hayi sasi elimbele ekhansela yase sakhosi belikhuluma phezulu. Kuthathe into ba linezikhalazo la defectela kwilantuka izwilento kwesi lengihlanga kamncango hayi ngathi ngiyamsa nombono kamthamela ngicaba ukuthi awungeke uthi ulikhansela uhlule kufuna ukuthi xa kukho into exakile ufuna isixazululo sangaphakathi bese futhi ke uye enhlanganeni uye khuluma nako kunamandla aphelele ngiyabona into la ndakhuluma ndathi la thina sasinenkinga singawumakhansela sisi-n sizaphuma sihambe sagansela e-ofisi safike sayaxoxa le nto ibisixakile so lona umntu kungengomefuna ukujoyina amanye ama-elinye iqimba bekhuluma into engeyona
1: unabona ufakazi wena ukuthi bekhuluma into engeyona
2: hayi ngendlela
1: kanethwe kwenzeke
2: namjaunabona
1: ubufakazi wena bokuthi bekhuluma into engekho umi ngani
2: balajwayele befanele ukujoyina ngicabanga lokhu khuluma into engaqondami mntase izi kakhulu endlela yokuphunyelwa kwama-candidate ngoku ayisokolisiyabona kodwa bakhulu mntase
1: siyabonga ba right lungileke inakwedele elinetwork namhlanje abantu abaningi pela ngiyayibona khona singamcaphuna wedwa lapho bese sibheka khona-ke ey'ndabeni ngemasijekula sibuke la kanti kwaloko sothola-ke indaba maduze nje ngemva kwalapho sikhuluma-ke naba kwasikhilinopho nodr Mbidle kuyathi ngo-half past siphinde sibheke-ke yona-ke la imiyalezo yakho nawe eminyeke yayo right
3: unathi danki mada umkhoza uthi kusasa lethu nginibingelele basakazi olami ilokuthelana ngamanzi egoli sekunama-post kwi-social media athi ayithuli i-KZN abantu basemafama abazi lutho ngobumnandi yini emnandi ngokuthi ngoba sekukhona ufile abathelane bodwa hhayi abantu abazihambelayo kusho unathi danki madam khoza
1: olright lungileke sibheke khona-ke ey'ndabeni zokubumbana kwalo-ke ihora

0: ngizokhokhela yini, sizobheka zonke lezo zinto, ama pay slips ngabe niyawathola yini, ama contracts ngabe ninawo yini, sizobheka zonke lezo zinto ezithintene nani, ukubheka ukuthi uma nisebenza nisebenza esimeni okufanele nisebenze kusona. Sizobheka nanokuthi indlela enisebenza kuyona njengoba nisebenza la kwi-construction site, ngabe kuphephile la nisebenza khona, ngabe anifakwa ekutheni nisebenze ey'ndaweni eziyingozi, ngabe ninayo yini i-uniform esikubiza nge-PPE. Uma nginibheka nje abanye banayo abanye abanayo, okuyinkinga-ke wayekona kukodwa lokho.
1: Sengiphathi izangoma zezulu kwa-South African Weather Services ikhiphe isixwayiso sika-yellow level 4 wesimo sezulu esingesihle esilindelekile. Isangoma sezulu sihle Dlamini uthi lokhu kusho ukuthi

0: Mabula.
1: Okay.
0: Saba isiZulu mashayihlahla.
1: Right.
0: Lishaya some.
1: Mhm.
0: Masuba khona okusala phansi kuzohlala leso sazwami.
1: Right.
0: Noma thwala ishayile kendlini.
1: Okay.
0: Fa uwazi ukuthi kusuke kukhona eselukushile phansi. Lisengaphinde futhi phinde liphinde kulondlo.
1: Yo.
0: Uma ningavange nize nokhiphe.
1: Right.
0: Noma nithola intelezi ezowubulala khona phakathi.
1: Okay.
0: Sami ikhonkwane ke namanje la ngisasho abantu bakithi zise ku special.
1: All right.
0: Lo 350. Mhm. Zu 250 msazwana.
1: Okay.
0: Akuve kukuhle kubethela umuzwa kini noma umbani ungena.
1: Mhm.
0: Awungangeni umbani uzohamba uyofika emsamo.
1: All right.
0: Noma lihlukana izulu, aringahlukana lokhakhayini egcikeni, ulizwe libhadlala ekhanda kuwena. Alihlukane ngaphandle. Ngekudingi mhlawumbe uthenge ikhonkwane eziwu-6.
1: Okay.
0: Khona siba ngapha nesiba ngapha nesiba ngale siba sesangweni. Kuzoba khona siba sesibayeni. Nalesi esiba sendlini yangasenta noma endlini eniyisebenzisa njalo esiba phambi komnyango.
1: Okay.
0: Nentambo msazwami.
1: Right.
0: Ukwazi ukuthi uyifake eqolo ngoba fa ukwazi ukuthi abantu ngeke beze bekuthande bonke.
1: Oh.
0: Sihleka nabo nje.
1: Yey.
0: Khona abahleka intshinini.
1: Right.
0: Sababona kunabanye ethi ngiyamazi mekwavukekisela uyovula kuleya indlu. Efike kugcobele. Uthi uyavula endlini lento ingene ngengalo. Baningi nje abantu abahlushwa isimo sengalo. Umntu azenze ishaya ingalo yithi. Ngoba khona ikeqaqaba phakathi emkantsheni.
1: Yeah.
0: Omunye umzuzu wami ngoba kuthi fa ufake isikhonkwane lapha esangweni.
1: Okay.
0: La kubekwa khona umeqo ofula esangweni. Anikazi wonke umuntu uphuma la.
1: Okay.
0: Yiyo uzakubona abantu abebaningi abaphatha imilenze.
1: Right.
0: Kakhulukaze iy'ngudlungudlu zomuzi. Thotha ubama wakho nje. Uphethwe umlenze.
1: Right.
0: Uphethwe le ngane engikhuluma ngayo.
1: Mm-hmm.
0: Uthole umama walowamuzi nawe ukhala futhi ngawo lo mlenze. Ngoba mhlawumbe ibona phela abavuka ekuseni, ibona abasuke begada into zalakhaya egcekeni. Ubona hlezi bekhala ngemlenze. Awe Nkosi yabo umlenze. Akasakwazi ukusuma ngavale phakathi udondolo lakhe.
1: Sho.
0: Ngiyacela abantu la kunosawoti laphana womeqo. Okuthiwa i-foot sock salt.
1: Okay.
0: Othoba ngawe iy'nyawo zakho.
1: Right.
0: Mase uzogcoba ne-heel balm equtshwe nestafu ukuzame ungaphinde lo meqo ungene kalula.
1: Mm-hmm.
0: Kodwa ngithena yini umankoya na?
1: Right.
0: Intambo.
1: Alright.
0: Sami ngiyifakile-ke nami nansi.
1: Okay.
0: Ngifakwe mina uqobo lwami.
1: Oh, yeah.
0: Wami nangibe ngibe umagaya idlele.
1: Ukhuluma into oyazi.
0: Sazwami. Athi angibona mina nje.
1: Right.
0: Ngiqume ngalo muntu othi uqeda isichitho.
1: Okay.
0: Ngawuquba novela bahleke.
1: All right.
0: Uyangibona ngithi.
1: Yeah.
0: Uyayibona that thing.
1: That thing.
0: Nginale that thing. Athi abona ngithi.
1: Wethu seneminyaka.
0: Ihambile zwami iminyaka.
1: Yeah.
0: Saba ke ngisizwa ukuthi ke ihlathi sakwenze nje zehle ihlathi. Zwaye zabe sibalansile uyayibona.
1: Uphalathe ngani?
0: Kwasene iminyaka emithi. Ngazalwa.
1: Yeah.
0: Ngibalansi zwami ngale combo yobuso.
1: Okay.
0: Ofukuthe khona iskin care.
1: Mhm.
0: Uthenge iface wash.
1: Right.
0: Kuba khona iface serum.
1: Mhm.
0: Okuyiyona oyigcoba kuwena uma ubothi ziyehle ihlathi zami. Yini indaba na? Zibe ihlube zibe nalokuhleka njalo. Nanokuhlakade wawuhlafuna kade wawuhleka. Zidela sezivele sezivumela indaba.
1: Yeah.
0: Zama ukuthi ubone umuntu ohleze enyiphile. Ugcine futhi nehlathi sezivumela ukuthi uthi angisho kuwena mntanami. Ngiyacela ke wena ozaziyo ukuthi uhlezi uyiphile, wena ozaziyo ukuthi iminyaka singanani, wena ozaziyo ukuthi uyazithanda na, kuthiwa kugugo njani?
1: Bathothandayo.
0: Samina ngiyabona ke mina iminyaka ihambile. Kodwa ngiyabona basindayo thina sithombe sibona ngithi.
1: That thing.
0: Sina le that thing. So akuve kumnandi umuntu.
1: Yeah.
0: Ube nogazi uhamba lapha. Ungathi

0: hamba lo Thomas esele mase ngithi Thomas esele kodwa umsapi umsapi ungaphinda uzohamba nalo muntu
1: engonele utho njalo
0: akonele uzami unale nkinga yokungathandeki umuntu obeyibona thandwa abantu akahambe thenga uqeda isichithi khombo waqeda isichithi ehambisana nomashudulu.
1: Okay.
0: Uma umuntu azi ukuthi ekubo kunamavusi agcwele egcekeni abahambi othalente ezithi umashudulu abandla uyabona umashudulu mzali wami noma thi izulu liyaduma lishomba luhlaza noma thi umzami uyabona ngabe lihlobele eminyaka thi sucu thala umashudulu ushise.
1: Okay.
0: Sami ngeke ngikhulume ngezulu ke ngingalazi. Sami twa sihlobo manje.
1: Yeah.
0: Ngeke usho ukuthi uqabala nenyanga nje uthembeni.
1: Hey.
0: Ngoba sami phela uma uqabala nenyanga.
1: Yeah.
0: Ehlobo ilapho thi besikwazi ukugadla khona. Ngiyacela ke mntwakithi. Umuzwa kimi awubethelwe. Nawe futhi zithande ithenge lentambo ukwazi ukuyifaka esinqeni ngoba fa ukwazi ukuthi abantu ngeke beze bekuthande bonke khona abajosi ibona izingane zikamachoco zokuyilungelo yini ngoba yibona izingane zamachoco zokuziganwe na ngoba yibona izingane abantu zokuzisebenza na kodwa uma ufake le ntambo uhambe oxabana nenyanga yakhe ethi na ingane yabantu babantu isiyasebenza nje.
1: Yeah.
0: Ngizwile khona phela ezulu emthatha no stop sesede isisebenza khona.
1: Yeah.
0: Wethu ubophe uqedile. Kanti intambo izokwazi ukuthi umvikele kungenzeki wakufunda yena.
1: Oh yeah.
0: Sazwam. Kunesifo ke esinkinga.
1: Right.
0: Sidla fumuka. Sidlelulaza.
1: Right.
0: Sama bona lesisifo sinkinga. Inga ngoba sesibheduke kakhulu abantu abasasinaki kanti siyabaqoba abantu. Sami sekuyinkinga zami ukuthi isebuningi omama mahlawumbe mama abamumbi wabamnyama.
1: Ya.
0: Mase kuthiwa le ngane lapha ekade ivesi kaziphethe kahle. Ngendlela ebeyithatha ngayo ebeyikwazi ukushaya ivotho nelasingane ekhanda.
1: Yeyi.
0: Ibekele ekhanda.
1: Sale nespeaker sawathi sibambile abantu.
0: Ekugcineni lengane masiyathole be HIV ingatsheli muntu. Ekugcineni lengane iphika lobumnandi basemhlabeni ayisayinakekeli yona. Iphuza ngalendlela utshwala.
1: Sayicabangela impilo.
0: Ekugcineni lengane lena ngenza isayicabange ngayo. Izogula ngani phathe umkhuhlaba keqala ngomkhuhlaba ukufa. Kuthiwa mahlane bese sibedlela. First bedle two ingane abani shonile.
1: Yeah.
0: Base kuyavela ithakatho bani. Kukhonje lo wamama. Kukhonje lo wababa. Kanti le ngane bikati verse iphila nalesi sifo. Bantu bakithi ngiyanicela le nemidlala amaphilisi lawa. Zicabangeleni impilo iyodwa ayinasi script yathi number uthenge impilo ephi script yathi kunomuntu asikhwini nobhoko okwazi ukuvikela ukuthi izinsu zakho zande ngoba uhlezi ukunyusa ama social mzimba ebephezulu okuthi usikhwini number
1: 3
0: uma thozama wakwaphathwa yibhande wa humble jovel kola still sahlala kube khonto ezigwazayo ethi tshutshwe kazinalithi mhlambe lenza kuphatha la embambeni mhlambe la kuphatha la nasizana enhlafunweni wena owaziyo uyayizwa zinalithi ezigwazayo woza phela uzothenga besibhodlela esikhwile eliwu number 3 sami lwamuthi endlela othengwa ngayo. Kwami sasa befikile kumina last week ithi baba ingane yami eyangivumi.
1: Sure.
0: Seleze bayifala ama pipe lawa esidla ngawo.
1: Sure.
0: Baba sekuthiwa nje la bika ngayiqala kuyiqala i-treatment. But manje ngeke bekwazi ukuqala i-treatment wamanje isigula kakhulu. Bazama ukuthi bebhuseke umzimba ukuthi ikwazi ukuthi igcine sikwazi baphilise.
1: Yeah.
0: Wafela mzali lapha na ngathi mama ngiyabonga ukuthi wazi untshela mama ukuthi ivesi bathi ivisi HIV. Angathi thatha lesikhule so number 3. Cela ukuthi ngimixele sona.
1: Right.
0: Thatha nani le moringa leni engamanzi akusehli lutho kuyona emphimbo.

0: nesibhedlela uyobheka isihlobo sakho ozwile ukuthiwa siyabatshaswa. Mawufika kusona usibona, ngisho usibona ukuthi ayi imshini yakho alithi te te seyiqhunywa wazi ukuthi hayi ngeke usabuya sala sawuxola. Uyayusho ukuthi hayi uzobuya uzo noma ubone ukuthi kube. Kanjalo nakule ndoda.
1: Ungabudeti.
0: Uyiduduza kahle ngoba
1: Dr. ungabudeti. Ulucela ninyemuze.
0: Sabayo usenze lwagadla ngizangophendula ngithini.
1: Thula dokotela nje. Ulalela uThixo kuphela. Sibonga kakhulu uDr. Mpidli phuma khona lapha ngoba kwaSkwili noBhoko. Sekhona ke la umlungisi uNdodiza umfana wasemadolweni.
0: Ngo 2:30 emsakazweni zilomzansi FM uNdodiza lo. Ngiyakubingelela mlaleli. Unduna kule sifundazwe kwaZulu Natal umnumzane uThamsanqa Ntule. Unxosiza khamuzi ukuba zibe imbumba. Ziphinde zibe umphakathi ongacwasani ngokwebala. Okhulume kanje sishayamthetho sesifundazwe eMgungundlovu. Njengoba inyanga kaSeptemba uMandulo yahlonzwa njengane yokuhlonipha abaphila nebala elimhlophe albinism.
2: The face stigma in parts of our continent, the face far worse. This month exists.
0: Kanti umnyango wezempilo esifundazweni kwaZulu Natal usokugcizelele ukubaluleka kokuhlolela isifo somdlavuza. Lo mnyango usho lokhu ngesikhathi eqhuba umkhankaso wokuhlolela lesi sifo esibhedlela sesifunda eMnambithi enkabeni yesifundazwe. Hlangabeza lezi nezinye mlaleli ngehora lesithathu.
3: Lezi bekwesifingqiwe kwizwi lomzansi. Izwi lomzansi yizwi umehluko.
1: Dlangamandla, ngase mfethu, right?
0: Yodla nini wena ngamandla? Lokho abantu badla ngamandla.
1: Umsebenze zani?
0: Yodla nini?
1: Hayi ngidlelani.
0: Ungenza umbuzo phambi kwakho uyodla nini?
1: Hayi ngoba ngiyodla.
0: Noma unayo impendulo ngokuyeke.
1: Futhi ngeke nje.
0: Okay, kulungile. Bengingasho ukuthi kwenze lokho nje ukuthi ngeke.
1: Hawu kodwa phela ngile.
0: Wenzani?
1: Hawu mphenda wena.
0: Uyalwa mfethu. Ubonakala ngokuthi ngesikhathi ngisakhuluma la ukuthi ngizobuya nini.
1: Kodwa ngisho akangisebenzeza.
0: Inkinga nje uhlupa ngento eyodwa.
1: Ukuthi angiyimisele namhlanje.
0: Uzinkani too much. Awukwazi nje ukulinda umuntu akhulume. Wena uyathanda ukulalela. Kodwa wena ukwazi ukulalela.
1: Kodwa ngiyimisele ngoshu.
0: Awuziphathe kahle. Ngisekusela usuku olulodwa noma ezibili uhambe enkonzweni. Ufuna ufike laphana nje ushaya umoya umsulwa amaphutha amaningi walungisile.
1: Umalume.
0: Angiyeni malume akho. Uma akula amabala phekhaya. Oyo, nale bhathi uzongihlolela la. Kusuke isiquzi nje isiqethevu sendoda sokuthi malume kune.
1: Lesa isiquzi.
0: Ayibona. Ayibo.
1: Awoda futhi kodwa ngeke
0: ngayi. Ngihlolela. Usulifakelani ke ihashi ngisakhuluma.
1: Anga ningishila athi msebenzi.
0: Ulifakelani. Okay, unayim uvela mama tech.
1: Akuthi hayi ayishe bayi. Hayi ukhatha ukhatha lemtshelo wakhe.
0: Hayi monke nje ngangifunda ka standard banga leyo ncwadi.
1: Eh, ekhuluma
0: ngakho. Kwase khona standard.
1: Ikhanda limtshelo kwakho.
0: Hayi indaba ikuwena, ungangikhipha ngisakhuluma ngehash. Ngampela ikhanda likutshelo kwakho.
1: Ngithe mina imsebenzi yezandla.
0: Hayi.
1: Uyazi bekho umuntu.
0: Uyazi umsikazi isandla masizonyakaza.
1: Mhm.
0: Sitolikelwa.
1: Malume.
0: Angiyena umalume.
1: Oh, okay.
0: Sitolikelwa i-computer lo ithwele ikhanda.
1: Hayi bo. Hayi babe ndayishiya kana.
0: Cha. No, awunami ngiyithwele icomputer nansi. Okuningi kwenzeka la.
1: Hayi kodwa hayi akuzwakali kahle.
0: Ehhe, akuyona inhlamba le.
1: Hayi ngeke.
0: Hayi.
1: Head office le yakho ya waza.
0: Awu seku head office.
1: Awukake phela kune ngithi ngithi
0: yaye. Ngile photo
1: awu. Ngeke ngizame isimo sokubekezelelana
0: hayi. Okay, ake ngikunikeze ithuba ucofe umbhobho ovula buhloseni.
1: Bengihlose ukuthi
0: ungimesile futhi wathi angimi.
1: Nginendaba engakhohle ukuxoxela yona.
0: Hey avune indaba nawe.
1: Akange ngiqashwe laba nginazo. Nginashona ngegaranti ngabe bangithatha. Lalela. Manje lapha ngilaluhlela kuzidle ekhaya last week. Ebusuku.
0: Oh yeah.
1: Ebusuku nje ngabo 11 uthi omnye umlaleli wemagaya. Uyabona le mpika sithombe nomntwana mayingalanyulwa. Iyobanjwa kude.
0: Okay.
1: Yazini magaya. Magaya yazini.
0: Ngilalele shemamba.
1: Uthi hayi abantu uthi hayi basebecabanga ukuthi ngizoba lamuhla.
0: Kushe lidala igwala amanzi.
1: Kanti akazi ukuthi vele kasifuni ukhlasela ukulanyulwa ke. Vele. Awumthathi umagaya mfana kungeza yena.
0: Awukahleke nje. Ungadlali ngomuntu akamagaya ezilungele kanje.
1: Hawu.
0: Wena mawuzibuka la usokuzicola.
1: Ukhalo abantu kanti kulento. Umagaya wathi
0: awuthandi nenkulu.
1: Sengathi siyalwa nje kanti ngoba sifuna ukuthi asilamule.
0: Uma uzibuka lapha ku hotel lomo.

0: la ufihla khona ikhanda lapha kwakho uyuzigcona ukuthi khona la ungagaxela khona la
1: imina ngabe
0: khona ngiyephuzini lokulwa nami ukuthi ngeke sikudinga ukulamulo
1: oh
0: wena kanti unamba bani
1: hayi vele ngeke ngigaxele
0: inamba nzizo
1: vele ngeke ngigaxele ngalwa
0: ngani
1: hu
0: ugalele iphi nje kanjani
1: emdala
0: Ugalele kuphi nje
1: ka? Bathela bomama
0: ngikhala kuphi?
1: Bathe ngeke ngikwenzele lutho.
0: Ugalele kuphi?
1: Sembe bona vele sene backup umntwana ngaphakathi bakwethu.
0: Hayi ngicabanga ukuthi bebe zama ukuqinise ezokubhekelela nokuphepha kwakho ngoba babona ukuthi uzagayiswa ikhataphila la.
1: Hawu yamsaba magaye.
0: Uthi ubaba ipokulina ke.
1: Cha yamsaba magaye.
0: Hayi wenzeni kodwa umphiliseni ukuze
1: anga ngiyakutshela nje ukuthini.
0: Hayi hayi. Hayi ushilo wathi sisuke singalwe.
1: So estaba
0: manje manje ufuna ngithinike
1: kanti yona le vele kulanyona singayifuni
0: yeah wena uthinike ngale yamagaya
1: mina bethi yedila naye
0: hayi angidili nabantu mina ngibhekene nawe ngqo futhi ngibheke okuza kumina yabona umfasha imama
1: ngafuna ukuzihloma eh
0: dade ngibuka izithombe lapha kwi laptop yami endlini
1: emihlale nje ibuke
0: ngibuke ngibuke ngibuke
1: yeah hlale ibuke izithombe
0: engivele ngiyibona inkabe ya Muslim aziyazalana Hayi ngivele ngiyibona inkabi yami ngiyibuka ngithi awusuka madoda. Lokho kushaya imamba.
1: Wole.
0: Kuyacabanga ukuthi ngoba naki isithakazelo sitibasha imamba.
1: Yeah.
0: Kucabanga ukuthi kungagaxela la. Ngikhuluma ngento eyingozi la.
1: Mhm.
0: Uyabo. Kucabanga ngihlambe kukhona into sokungayenza kule ngozi eyimina.
1: Uyabona namhlanje mntwana?
0: Uyabona mfagambusha mangiyikopiyela ngale ngaphansi bani ngeke bese ngiyidosa ngaphakathi ngibuya nawo kanje.
1: Eh utholani?
0: Shaya ikhanda lithula umlotha nje obale imhlophe nje la kuwena.
1: Utholeni?
0: Oh, uqaqa ikofi la. Hayi ukuthi ukonto uqaqa ngoba uchedu nalokho.
1: Wemntwana?
0: Unalokho. Uqaqa lokho.
1: Yabona namhlanje?
0: Hayi angiboni.
1: Bambe ngashona.
0: Ukushwabula lokho.
1: Ningashona.
0: Ukushwabula lokho.
1: Ushuzwaye.
0: Wena uthi.
1: Ngisho njalo.
0: Hayi mfana manje. Jehova.
1: Uphethe le mazazalana.
0: Kulongele mfowethu ungihambile ngoba uphathe ihawe libovu wena.
1: Nivele nifane nale nkabi yakho.
0: Ngoba uphathe ibovu wena.
1: Niyafana le nkabi uyiphathayo.
0: Wena injani?

0: uvulela ingubo uma wazalo umbethe ugeza amathunzi amnyama uvula nenhlanhla yebhizinisi. UDr Mpiji uyatholakala eThekwini eSangro House, 3rd floor, room 303. Ungabathinta kule nombolo 031 301 4816 noma 072 565 5874. Vuka ngosikhwili nobhoko, vuka. Sithole noma ukuphi emhlabeni,
1: sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app Izwi 98 FM.
1: Downloada i-app Izwi 98 FM.
0: Izwi loMzansi, isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi loMzansi, isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
2: Sakazake wakho yezohlelo sikeqo magola drive show umlaleli yakwazi uqhubeka bengxenye yalo ke nje uhlelo semsakazweni izwi sabana.
3: Yo, njani?
2: Yebo. Siphilile baba, singezwa kwena, unjani kodwa?
3: Siyaphila. Ngicela ukuba onani mas.
2: Yes, anani mas.
3: Uthi mina sisi ngiyakuzwa le ndaba ze politiki njengoba mhlampe umaqembu AFP yangandile nje kwezinye izindawo. Ingoba ngiyacabanga ukuthi kwezinye izindawo iNC ithathe yafaka kakhulu umqondo ukuthi kahle kahle iyona kakhulu iyona enza kahle kubantu noma iyona iyona ongqushishile kuwonke amaprovinsi. Qala ke yayisenza kahle kuqala. Angisho ukuthi khona ekwenzile okuhle kodwa okunye nokunye kwenzile. I-IFP ifake umqondo ukuthi i-IFP yafaka abantu umqondo ukuthi i-IFP yabulala abantu uThelezi wabulala abantu wadayisa ngezwe. Kanti ayikho leyo nto. UThelezi azidayisiswa, akazidayise ngezwe uThelezi. Alithi izwe ayikho inhlangano engazidayise ngezwe, ngoba inhlangano nenhlangano ivele njengoba nje creator inhlangano, umuntu nomuntu usuke dayisa ngezwe vele ngoba usungaphethwe yena, usuyiphethwa abelungu. Yabo.
2: Okay.
3: Umbono wami usho njalo. Kodwa-ke omanje uma ngubani into mina inhlangano engahle ithi manje nayi inhlangano ngiyayi-create inhlangano yami, kodwa uthi umbono wami kule nhlangano engi-creator ngizama ukushintsha i-constitution la yokuthi umuntu uma ebulela umuntu noma umuntu uma engenelwe isigebengu ngaphakathi emzini wakhe angaboshwa, kwenziwe ngenye indlela yokuthi ajeze angakuboshelwa lokho, noma ngabe unqanyula isandla noma ngabe unqanyula unyawo, kodwa ajeze ahlale kube lento azoyibona ngayo ukuthi
2: yona ebesuthini kuleyo ukuthi izwe laseNingizimu Afrika iyizwe lamalungelo abantu, because le ye human rights ihamba phambili as an overall picture yezwe laseNingizimu Afrika. So yingakho even amajele ethu aguqulwa ekutheni aba amajele lawa hardcore kwaba zikhungo zokuhlumelelisa, meaning ilungelo ngisho kuthiwa lo muntu wone kangakanani kodwa usanelungelo one to life nakho konke okunye, okusho ukuthi ufuna ushintshe iconstitution ushintshe naleyo amalungelo abantu.
3: Okay, ngicela ukubuza yesisi, kukhona ukubona okwedlula ukubulala umuntu? Umuntu kanti unelungelo lokuthi afe, wena unelungelo nje lokuthi ufe ubula omunye umuntu ophila emhlabeni? Ukhona umuntu ongangena emzini wakho sisi engene ey'nganeni zakho, afika iy'ngane zakho ayinqume ayibulale abulale nawe bese kuthiwa lowo muntu akanikwa amalungelo? Wena makuthiwa kwenziwe emndenini wakho lowo khona noma kubani, ungamxolela lowo muntu?
2: Noma phela ngimxololanga ngokwenhliziyo, kodwa ngokomthetho wezwe laseNingizimu Afrika usenelungelo, the right to life, ingakho noma ejele usenelungelo lokuba nommeli, usanelungelo lebheyili, usanamalungelo wonke ngaphansi kwezwe laseNingizimu Afrika. Even ijele lomgcina ngaphakathi usagcina.

0: Isikhathi ngo 11 minutes to 7 o'clock emsakazweni izilomzansi ku 98 FM.
1: Sithinte njengamanje, sithinte njengamanje. Shayela ucingo ku 060 480 7164.
0: Umphakathi waseGoli ukhungathekile umdlalo wamanzi okuthiwa ke ubudlalubi kulona ke leliviki okune understanding ukuthi ke kubungazwa ispring spring season nalakade ke kuthelwa ke abantu ke abahamba ngemoto abahamba ngenyawo bethelwa ngemanzi nalake kuye kwakuvela ke nesigameko sokugwazwa ke komuntu ke komfana kona 21 years emva kokuthela ke umuntu obehamba emgaqweni ke ngawo ke amanzi bebevula ngisho amatekisi befaza amanzi bethela abantu ke abangaphakathi nemoto ngamabhakede ke amanzi even nababhasi abashayeli abasindanga kuwona ke lo mdlalo lokho kubizwa ngomdlalo wamanzi khona ke lapha ke eGoli nokusekususe khona kumsiyo omkhulu umsindo nakuzona ke inkundla zokuxhumana iyakhulunywa ke le ndaba ukuthi ke ngabe ke iyini ke isukaphi nokuthi ke isima kanjani ke yona le ndaba kuningi kokukhulumekayo uzwile ukuthi ke inqwaba ke amaqembu ezepolitiki ke a registerela ke yona ke ukhetho nenqwaba ke yabo ke abazomela wona lamaqembu ke ezepolitiki bemela ke zona ke izikhundla ke zobukhansela nalapha ke Eastern Cape ikhona ke into yothi iyakhalaza ke iANC ithi iphazamiswe ke uhlelo ke lokusubmitha lokufaka ke wona ke amagama lapha ke kwisystem ka AEC okwenza ukuthi ke angagcineka ngenanga ke wonke amagama akade befuna ukwafaka ithi AEC cha akunjalo imishini yabo nabo bonke ubuchwepheshe babo bebusebenza kahle nje akunankinga ngoba kubakhona nabanye kade ke benza wona ke umsebenzi ofanayo befaka ke wona kamagama ngesikhathi esifanayo or around the same time abazange babe nankinga kodwa ke futhi sebebhekile nabo kwezobuchwepheshe ukuthi cha ayikho inkinga ke ebekhona bafuna esinye isizathu hayi ke leso ke kuningi ke kuyenzeka kuningi ke kuyakhulunywa ungashake nawe sizuthi ke kuthini ke ukuphawula kwakho kuyona ke inombolo yethu
1: sithinte njengamanje sithinte njengamanje shayela ucingo ku 060 480 7164 060 480 7164
0: siyakuthatha ke ukuphawula ke umlaleli ke ngaso ke lesikhathi yizwe sawana
2: mashasa
0: uyaphila
2: ngiyaphila phuthujana
0: siyaphila sikhuluma la
2: no mthemkhulu enanda
0: yebo mthemkhulu
2: Ya ngithi mina bengibekela ukuloludaba lamaphoyisa kamasipala nawo okukhalwa ngawo uma kuthiwa kuphenyiwe ukuthi abantu bagwazile usithi manager no baba lothu umchunu bayaphika bathi ayayikho loo nto kona ngibona kuyinto eningi nje mina eyenzekayo ke kakhulukazi emkhakheni yonke ngesifudu masipala kuphela owa nako high education ma province obuzwa ukuthi kunabantu abathize abathola ikhundla kungafanele nabangaphandle la kumasipala bakhona abaqashwa bangaphandle abanye babo sebexoshiwe basanda xoshwe mhlawumbe inyanga nembili eyintathu ngendezwa ngabo so leyo gwaza bakhona mina engibazi yonke mina shaba khona le malokushini abazidudle ixa kusathana baba madoda ngaba besimame uyabona lo muntu ukuthi ubengakwazi ukugijima le test yakhona le ye physical training so kuyacaca ukuthi bakwazile ngana ngakhuluma ngolunye usuku ohlelweni lika stressless benayo ubaba uManzini ngasho ngathi mina zikhona idudle engizaziyo ekuthiwa zabizwa zakwenza ama interview ngabo 7:30 ntambama zafica sekhona ngisho ama counselors lapha eLindi

0: Eu montei isso.
1: O que é isso? O
0: que
1: é isso? O que
0: é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ngabuhle engangokuba uzethamuka ngale ndlela okuyiyona and then futhi lokho akwenzi kahle ngoba kunabantu abangatholi kahle ama ukuthi ukuthi babo ababatholi kahle omunye umuntu angayibuka ngoba sekuqamaba kuyenzeka ugcine esekude kanti xa usukubona kodwa kuukuthi ngayikwazi ukukhuluma ngoba wazi uyivaye ebhodini elibilayo manje ikhona into yebo kuningi ngayibuka bamahlasa ngaleyo ndlela kodwa ithodo liyabila so
1: ngicela usondele nje ephoyintini ngiyakuza ukuthi uza usuka kude uza nalo vele uhlale kulona iphoyinti
0: ukuthi ungafela ogodweni ya angazi mina ngithola
1: cha ngikuthola lithini iphoyinti
0: ukuthi ungayemuhle ungemuhle ungakusela lokho ngiyangithola ke manje
1: cha ngikuthola
0: lapha emaqesini kunendlela abenza ngayo abantu bakhona engangokuba wafela ubantu
1: uma benza ini usufelani wena
0: angithi ufuna ukuthi usezikhangeza
1: hayi wecashisa inkulumo yakho angingozwa
0: ibona ngishoyo kuyiloyo ngishoyo
1: okay no kulungele siyabonga mhlonishwa
0: dankjewel
1: siyabonga 12 minutes after 7 o'clock sithatha ukuphawula komlaleli ngaso ke lesikhathi 0604807164 angidayise ngibuye
2: kwashingamet sibeka impilo yakho phambili sinamakhamba lapha zonke izifo ongazicabanga sinomashaya ohlaka uqeda ama-piles ushisa ilonda ukhipha amanzi esinyeni nasemaphashini uphinde ukhuphula amasosha omzimba njalo njalo sibe nomphahlelo osiza kushukela meningitis i-BP ukujuluka emzimbeni kanye nama-alsa bese siba nengqungqulu ekuyiyona edila nayo yonke inhlobo yekhensa emzimbeni umhluma ama-shingles amathambo iqolo ukukhathala emzimbeni kanye nezinso siphinde sibe nomahlala eguleni okuyi-detox esiza kwi-acid inyongo nokukhathala emzimbeni kanye nokukhipha ukungcola ngaphakathi kwashingamed sinomuthi OTT kwashingamed siphinde sihlole ngemgqibelo thina bakwashingamed ama-ofisi ethu atholakala ku-417 Anton Lembede okwaku Smith Street Sangro House third floor room number 305 ama-product ethu ayatholakala kuma-beauty zones njengako Manhattan's Spark Spot njalo njalo ma ufuna ukusithola ocingweni sitholala kulezi nombolo 076-035-6473 noma 072-855-0785 okanye 031-305-0388
3: Yenzi langa lakho libe lihle nge Brutal Fruit. Tenga amabhodlela e 275ml e Brutal Fruit uthola ama 6 pack amathathu ngo 200 rand kuphela. Ube sethubeni lokuwina uhambo lodwa olukhokhelwe. Wezinhlanu ukuya ku Brutal Fruit Pink Table nomngane. Sukela mhla ka 24 August kuya ku 6 September. Top box elikhaz kuphela. Utshwala buthengiselwa bangaphansi kuka 18.
1: Guqula impilo yakho ngokuzivikela ungangenwa izifo izingosomathuba nge Immune Doctor. Xosha izifo zeminyaka emzimbeni ngokuvusa amasosha omzimba. Akulwele nge-Immune Doctor. Immune Doctor ingukudla kwamasosha omzimba ukukuvikela ezifweni ikuxoshele nezifo zeminyaka egazini uphile saka.
4: Ewe vele mina papa I'm negative even nasesibhedlela kuvelile lokho.
1: Thola lakho ibhodlela le-Immune Doctor kulezi ndawo ezilandelayo. Richards Bay, Stanger, Tongaat, Everlam, kwa Best

0: ufike ungafiki ixoxo kanjalo
1: uthi ngihlulekile bengithi ngifuna aqonde ngqo
0: xa ngokwami ucinga kusho ukuthi ikhonto eyayithethiwe ayisenzekanga ke ngoku
1: mhlawumbe isazokwenzeka uyena ojahile ayikakenzeki izokwenzeka
0: yeah
1: iyakwazi ukubona into ekhona ezokwenzeka
0: andithi ke iyakwazi naye ukusho side layo ngendlela yayo isho ikhonde futhi ya yona leya manga futhi yeah
1: ukuthi kangithi ke kuhlukene ke phela sazi noma ukhuluma ngesiprofetho noma ukhuluma ngokuhlola into embili ezihlukene
0: ingakho umuntu mhlamba athi ake siyobheka kulabo abamanga
1: isiprofetho
0: yeah
1: umuntu ukutshela into engakwenzeki ezokwenzeka esazokwenzeka
0: ongayigwema
1: ungayigwema ungangayigwemi kuthi ngancike ukuthi yini
0: okay mhlamba
1: enye ifuna wenze ukuze yenzeke
0: ikuze igweme oh
1: enye ifuna uyigweme ukuze ingenzeki
0: yeah nakwe ngoku
1: njengathi umuntu athi umuntu ngibona ulandelwa isibhamu
0: yeah
1: obviously afa ushintsha indlela zakho
0: yeah
1: ushintsha indlela okuyiphansi
0: oh mhlamba yenze 1 no 2 no 3
1: ehe
0: izovaleka lo
1: lo le cha ngeke izivaleke izogwemeka
0: okay
1: owusho ma wenza
0: yeah
1: ngeke phela wenze kodwa bese uyiphosa kuyona
0: no not ukuthi uzoyiphosa kuwe kalo but andisexelele ba zinto nanto ongazenza ukuze
1: ukuhlola nokuprofetha into embili ezihlukene njonga ngisho ukuthi ukuprofetha ukusho izinto ezizokwenzeka ezisazokwenzeka
0: noma ezizokwenzeka
1: ukuprofetha
0: ukuhlola ukusho into esezenzekile
1: ibuke emuva ukuhlala kubuke emuva
0: akwenzeki ukubuke phambili
1: unje wathi njengoba ugetshwe imoto nje izolo kumulisa robotini ugetshwe imoto eh
0: okay okay oh yakhumbululela uphupho udla
1: ehe
0: oh
1: bebekudlisa bebekuthakatha
0: okay
1: ayibuki forward ukuhlala kubuki forward ubuka backwards prophet akubuka forward akubuki backwards
0: umoya ke wona ofikayo
1: imoya yonke lesikhuluma
0: oh imoya yonke xa ihlukene ke wesigaba yonke futhi balekile
1: yebo
0: yeah okay hay ndiyakuva mxhoma ndiyakuva
1: yeah
0: yeah
1: so intente njalo ke malume
0: so unayi right futhi yokuphika ifucelele ba like as usho ugetshwe imoto phezulu
1: umuntu megemela hayi ufa uphika uthathe 200 rand wakho
0: usho ukuthi
1: uphuca 200 rand wakho uthawe mawona i condition
0: ey so ngasendu fa kona kakhulu nawe so uma ngabe uhlola ke ngoku izinto ozicingelayo ba zikwenzekele wena noma mhlawumbe izinto ezifikayo nje uma uthethe
1: ukhuluma ngomuntu ohlomhloli manje
0: yeah
1: khona umuntu ohlalela
0: umuntu miyekelo uprofeta yeah
1: khona umuntu ohlalela umuntu
0: yeah.
1: Uthi unjani ke
0: xa ngaba ungixelela ingxaki zami
1: yeah
0: ubheka manje mhlawumbe
1: okehluka ke kunaba kunabantu abanezo likhulumayo endlebeni elimtshela izinto omunye kukwi consciousness kuba ngathi into uyayicabanga
0: yeah
1: yes.
0: Kanti iyo lese iyo vele
1: haphelwe ikhuluma nje ngoba imfikela nje
0: yeah
1: ehe usayakutshela usayakhuluma iyona omunye kuba nezo likhulumayo endlebeni omunye ubona isithoma kudlala kudlala imovie sokuya kuya ngemoya emembethe ukuthi isebenza kanjani iveza kanjani ikhuluma kanjani awuthi wathatha muphi umoya awuthatha umoya uzalwa nawo
0: oh
1: okunye lokho kuthatha
0: asekuceleni
1: lokho kuthatha okunye ke lokho uzalwa nawo
0: umoya
1: isabelo sakho
0: yeah so ayikuthi wonke umuntu nawo mhlambe unawo kodwa
1: ambuleleke umuntu nawo kwi level ethize
0: okay
1: because konke basic afanele yenzeke njengokuphupha afanele i basic le
0: yeah
1: so
0: yenze inkomba lezo
1: yenze ukufe iswe khulunywa nawe uvezelwe izinto ezithize uxwayiswa ngento ezithize noma uboniswa izinto ezithize afanele kwenze konke umuntu lento yokuhlola imthethwayo yayiqhamuka ngokuthi kakhulukazi kwakuba umhlahlo lasuke simhlambe umndeni noma nini seniyobheka lo mhlolo ovelile kodwa wonke umuntu unayi capacity uzelwe unayi capacity yokuthi aboniswe izinto aphuphe izinto ngizwa ukubalekile ukuthi ube wa rhythm ungasaphuphi ube wa rhythm ungayimuntu ophuphayo ngoba that's a

siyaxoxa siyathetha ngezidla umzi khumbula ke ngicela mbonsimbi yesipozo uMr Mtian ukhona sebe xoxa naye ngendaba ezithinta i-mental health eqhamuka khona pha ke eDurban and Coastal Mental Health sixoxa nje ngendaba ethinta yona isimo somqondo ungaphozwa ke okwangoku wena sizonikeza ithuba ngapho ngasekhaya intobana ke kuzo zonke ke evekini ebezithe zenzeka sikunethuba loba unike nawe uba seziphe zakho ezitheza kuhambela phambili kule veke siyiqukumbelayo njengoba sazi bangolwesine ezintsukwini

Yolima mbali methi wakhazimulu Jensu into yenza njengamanje ukuthi record umkhuleko bese uthumela ka 0638208448 kanti ke izwi siyolithola ngale kokubumbana kwehora leshumi la uzokwazi ukuthi ke nawe ufakaze ngalo uyobusukwazi ukufona ka 0638208448 Kodwa nje kwamanje record umkhuleko uthumele khumbula umkhuleko othumelayo iumbrella ecover wonke umuntu njengoba phela sekwama waves omsakazo kungabi lo owenze ikhala lakho kuphela kodwa ke khumbula lowa nalowa ongasakwazi ukuyikhulekela ngalesi sikhathi simphama

wasinikela ngenxa yalo ukuba alingcwelise alihlambulule ngokugezwa ngamazwi. Sibuka lana ukuthi ulona uPawuli ukhuluma ngothando emadodeni, ukhuluma ngothando ukuthi indoda mayithande umkayo. Of course siyazi ukuthi ikhona nencwadi ethi abahloniphe abesifazane, abahloniphe abayeni babo. Kodwa la sigxile namhlanje kule ncwadi engigxile kuyona ethi madoda athandani omkenu awu bafowethu. Angazi-ke kusho ukuthi bakhona uPaul ayebona ukuthi ababathandi abashade nabo e-Efesu, akabathandi ababathandi kakhulu amakhosikazi, mhlawumbe ayehlukumezeka ngokubuka kwami ngalesikhathi sikaPaul. Ngoba ngithole ukuthi isikhathi esiningi kuyenzeka isizeleni sibe nakho lokho ukuthi bahlukumezeke abesifazane emotionally, bahlukumezeke physically, abanye bahlukumezeke ngokutshela ukuthi babe sifazane njena abanakuphendula, abanakwenza lutho. Ngizothi bafethu uma ekhuluma uPaul ukhuluma ngothando. Siyazi ukuthi uthando uthando lakho nomkakho luba luhle luqine luba strong uma usamthanda, usambona okokuqala, usameshela umncenga ukuthi ufuna nithandane. Ziningi ithembiso ozenzayo, ziningi ithembiso ozenzayo. Kangangokuthi eminye imizi abanye baze bamisa imizi kwakungamanga, abanye begalelananga. Kodwa ngizothi-ke ntambama ebusuku njena naye incwadi isiyala ngokuthi asithande omkethu. Hey, izwi ikhulume nangomzimba, ithi thanda uzithande njengoKrestu, linganiswe ngoKrestu. Ithi othanda umkakhe uzithanda yena. Webazalwane, othanda yabona nje, othanda umkakhe uthi uPawula uzithanda yena. Ngani na? Ngoba uma uthanda umkakho konke empilweni yakho kuzohamba kahle, konke empilweni yakho umkakho uzokwenzela yonke into enhle. Ubona indoda icwebezele ayiniwe ikhrisi inhle ingoba iyamthanda umkayo. Umkayo uyenzela konke, uyayiqinela, uyayiwashela. Namhlanje asikho-ke lapho sisozwini bazalwane la abasefusu kungani uPaul ekhuluma kanje. Ake sibheke la uNkulunkulu edala umuntu kuGenesis ngithi wesithathu, siyamthola la uNkulunkulu naye edala umuntu, udala umuntu wesilisa kuqala. Uma esewuqedile umhlaba kufanele ube nabantu, udala umuntu wesilisa kuqala. Sibheka uma ngabe embuka lo wesilisa elele, ubona ukuthi uyadingeka owesibili ukuze angabi yedwa. Uyabona nengane esukuzele yodwa ekhaya, kuyenzeka sometimes kucele kuthiwa mhlawumbe umama wayo acele kodade wabo, awuthubele ingane zakho dadewethu nge-weekend zizodlala nengane yami. Because unozungu manje uNkulunkulu naye wabuka le ndaba, wabuka ukuthi nangu ulona u-Adam esemdalile uyindoda kodwa uyedwa, wayesethi angenze umsizi. Kahle kahle owesifazane wayengumsizi ngokaNkulunkulu, wayengesona isigqila sendoda, wayengumsizi ngokaNkulunkulu ukuthi basizane. Hawu, ngibuka ngesikhathi ngosuku lwesikhombisa lithi wayesephumulile, wayesephumulile ngosuku lwesikhombisa, usenze wonke umsebenzi, wadala lo muntu. Usathi akukuhle ukuthi umuntu abe yedwa. So owesilisa wadala kuthiwa wamzelisa, wamzelisa. Uthi Jehova ukhipha umbambo kowesifazane usekhanda okwesilisa usekhanda lo wesifazane. Ingakho-ke namhlanje kukhona owesifazane, kukhona indoda, ngoba bavela

ngiyakulamanisa ngoba awuzali usho njalo umndeni abanye babizwa ngenyumba bese emshadweni madoda thandani omkeni uPaul wayibuka wangayithanda indlela yasefesi wayesebhala wathi owesifazane nowesilisa akekho ebandleni likaKristu. Isho njalo ke namhlanje incwadi uthando olujulile uthando lokuthanda into ibenye athi awukwazi ukuthanda izinto ezimbili awukwazi ukuthi unomkakho ngapha ubuye uthande omunye wesifazane ngapha lowo sifazane omthanda ngapha uzofidliza uqede uthando lomkakho ingakho uzuthole abantu sebethi ngifuna isithembu athi omunye ngizokulamanisa. Yini ukulamanisa? Ngoba asiyazi lento yokulamanisa, sithola khona manje, asiyazi endulo lento yokulamanisa. Asiyazi lento esekuthiwa iyisiko. And is into eyenziwa ngayo, aqhamuka umuntu azothi ngizokulamanisa. Ebesebuza unkosikazi athi isikhathi esingakanani ngithandana nalo baba ebesithi esifazane sina 5 years asikho isithembu esinjalo angeke uze usithole asikho isithembu emandulo asikaze sibe khona isithembu kwakuwumhobholo nokuhala nje kwamadoda bese bethi usiko asikaze sibe khona isithembu aserejistiwe emazulwini ngikhuluma ngonkulunkulu owakhanda umuntu wakhanda umuntu ababili u-Adam no-Eva madoda elokugcina thandani omkenu bomama siyanithanda nonke isikhathi manje eseni isikhathi inyanga yenu I'm sure inyanga eyokugcina ekuthiwa inyanga yabesifazane alungapheli kuthando akushiyo ukuthi namhlanje thanda umkakho sekuqala uSeptemba usamthandi kumkakho thanda umkakho uthando malivuthe njalo njalo amen uNkulunkulu anibusise siyabonga.

0: osami sengingabashiyi Nkosi yami abaphathi besiteshi ngabashiyi umntana amadodo lapho Nkosi yami sineke sakhe Jehova umntana wakhe sazophuma futhi mse sekoduka Nkosi yami uzophuma nawe umvikele umlondoloze Nkosi uSomusa namanje Nkosi yami hlala namakhaya ethu Nkosi uSomusa sibize usiboze phakathi kwamakhaya Nkosi yami hegebenge nayo kwindawo Nkosi uSomusa sibeka wena Nkosi yami uyithemba lamathemba Nkosi akekho njengawe Nkosi ngiyabonga Jehova ngiyabonga moya engcwele phamisa udumo Nkosi yami phamisa ukubonga wena Nkosi yami uthi noma sesithimile ingqondo ngicabanga izinto zivele zenzeke Nkosi yami lekelela ke Nkosi uSomusa hambela phezulu kwami fike ngafika khona ngegama lashise le ndoda nama engcwele Nkosi kube phakathi amen amen amen siyabonga Jehova amen
1: amen siyakwamukela ezweni amen ekhaya
2: Ngibonga ngoba ngibonga umfundisi othethe inkonzo vela bazwa ke bonke igama leNkosi uJesu.
1: Amen. Amen.
2: Siyabonga uNkulunkulu ubaba uMthembu okhuluma ngezwi leNkosi eliphatha umthando phakathi.
1: Eyi.
2: Athi ngikhuluma ngalo ngesonto. Ukorinto lokuqala isahluko edidini. Siqala eqaleni. Echaza umfundisi ngothando kanti ngesinye futhi ngizotholiswa kuba sefase 5 ifisekhona ina 25 mina ke ngiqala lapha phezulu ngithi 22 iqala lapha ithi bafazi thubelana emadodini bese ngizothi ke madoda thandana nomngeni kusho ukuthi ngaphambi ukuthi indoda ithande kufanele kube amathoko kuqala
1: amen
2: igama lenkosi alibonga
1: amen
2: ngaphela ukukhulu khona ukuthanda ongathobile lo onganye naye sibe uNkulunkulu ngohlobo olungazayo yesu lomzansi ukwazi nje ukulalela noma ngasiphi isikhathi futhi ukulalela izinto ezakhayo njengoba kathi nibe inkosi igcine nje ikhuluma ngalo mahola 26 bese ka-10 sibithanda kakhulu uNkulunkulu ngegama leNkosi uJesu. Kudlula uThimothi isibini, isahluko sesibini, ivesi yakhona engu-15 uthi qinisa uziveze uthembekile phambi kukaNkulunkulu kodwa ugwele ukhulekise bantu. Siyabheka la othandweni izinto eyiningi phakathi ukuze kuqhubeke kahle. Ukuthembeka.
1: Amen, kunjalo.
2: Ukuthembeka into ebalulekile la othandweni. Wathi waluza ukuthembeka, uthola abantu bangasethembani. Uthole khona ibhamu lase bedubulana ngoba into elahlekile ukuthembeka la. Manje ke ekhulumi siyajabula siyathokoza. Uma sathola futhi abakhulumi njengoMthembu. Njengoba kubeka nje ukuthi ukhona osazana esomzaka. Ngathola ukuthi bonke le iqala ekhini lomunye phakathi kwami kwakukhona ungethembani ungethembeki ngoba ungethembeki ufuna nje emsebenzini uma wangathembeka emsebenzini wangathembeka egameni wangathembeka ingane uzele ekhaya bese khona ukwenziwani kodwa sibonga uNkulunkulu lezi lenkosi elithi ebhayibhelini izi lenkosi ngamadoda aqondise endleleni siyambonga kakhulu uNkulunkulu nawe nami ngengoma sathi nawe mese futhikhathi sokuthi uhambe kahle endleleni sokushayela ebusuku bonke kanti uyosibusisa uyisihlalo lapho siyathokoza siyajabula kakhulu ngenhlelo ye-network lapho ngithi ngifuna ungena ushubeke lokuqala bezona number 2 ayi uyabaleka i-network sengidlala indlu yonke ngithinta amakamela ngifuna i-network ngisho ukuthi ayi usathani uyavimba uma kukhulunywa ngezinto zothando ngoba uthando into enza abantu bahlalisane kahle bahlalisane kahle ngokuthula usathani uyavimba uze ngingena nje ngingena lithi kodwa ngayazi ukuthi hayi ngeke uthole uNkulunkulu ngokuqala wathi ngiyena ukugcina siyambonga uNkulunkulu ohlobo olumangisayo ubabumncwango lwaseshowo ola ethekini egama leNkosi yethu uJesu wezophakathi amen
1: amen siyabonga babumncwango 0604807164 emsakazeni izomzansi ungabu recorder na uthumela ka 0638208448 0638208448 okwamanje sila ingcingweni 0604807164 siyakwamukela izwi sawubona usemoyeni sawubona Zero six zero four eight zero seven one six four. Siyakwamukela nawe usemoyeni sawubona.

0: ukuthumeka abarenitha modlala ngephambili la mawuqeda kube ngathi kuyatshotshozela
1: njalo
0: cela kwenze ntoni ngelosi ihleli la ibheke isikhanda ngaphansi
1: ivezi ikhanda ngaphansi uma ngithi ngihambe iyangixhoxa le nto
0: ixhoxa langasezansi
1: yebo isinye ngiye ngizwe ngathi siyaphuma
0: uyamazi ma
1: baba ulethwe yimina la umelwane ngokucoca ke waseke uyangicela ukuthi icela ngumphelezele ngathi imali anginayo wathi ngizokugibeza mfowethu uba ngizela nje ngigijezo yena
0: ugijezo nisuka phekhaya
1: sisuke emtupha
0: uyalimali uyamlimaza
1: le ebusuku lo mama uphila ngamanzi ukuthi ubeke amanzi efrijini ayisi ebusuku awafake endishini amayivuka mase kumenzeke yonke lento ahlale nesi
0: imenzani lento uthi imenzani
1: uthi ilala naye
0: ilala naye ebusuku
1: yebo ba imba uthi imbamba uyibelethe emhlanje
0: imbamba izandla nenyawo indlela ibe ngathi yamrape
1: yebo mfowethu kunjalo nje fike wangikhalela inyembezi umuntu omdala
0: ngikhuluma nawe manje kunezinto eziphuma ngaphansi yonke inhlobo yamadischarge yonke into iphuma ngaphansi
1: kunjalo mntana
0: esithweni sakho sangaphansi kubuhlungu into ongazange uyibone
1: kunjalo
0: le nto yenzeka emini yenzeka ebusuku yenzeka anytime
1: kunjalo ngizinyiswa ngathi nginopelepele ngapha
0: uzizwe ngathi unepelepele ngasezansi
1: yebo
0: Yo. Sayambile.
1: Inyanga ziningi sithatha imali yakhe inkosiyama kaThulu kusiza kahle. Ngokucoca ke ngokuthi ngicophele umnyusisi uyangicocela bese ngithi mina umakhadosha ngamsisi. Ngeke ukuthena ngamsisi ngwaboneni kangaka uzomsiza
0: umakhadosha.
1: Ngiye ngimbukele njalo ku TV njalo njalo akwenzeki ngambuki.
0: Hear me because mina ngithema ngimbona. Ngabona into ehleli la
1: ikhona
0: emuve sisweni sakhe abesisho mina

0: up.
1: Yes.
0: Mina ngibone inyoka.
1: Kunjalo mntana.
0: Kunomuntu owamnikeza inyoka yakhe wathwala ngayo inyoka yakhe yahlala kuye.
1: Kunjalo.
0: Bamhambisa nenyoka yokuthwala lento kufuneka izibe namandla kulamuntu ilale naye. I love naye after me days. I love naye every day.
1: Unjalo mfethu, unjalo.
0: Uthe hleli lento imvula amathangi lale naye. Naphakathi kwabantu iyalala naye.
1: Unjalo. Namhlanje nje ngube ngizosa la kuthe nje ngabo 3 kanje. Umay ifika lento ngivele ngithathe isandla ngiyixoxe ngaso ngizwe ngathi ngilele nomuntu wesilisa. Gabi.
0: You think this is so lento imenza nomama ngiyimini mina ngimbona ethatha into engathi uyayifohla ngaphansi.
1: Yebo.
0: Kono muntu obaba obathatha inyoka yakhe yokuthwala wayifaka kulo mama. Mayifaka kulo mama nomama engazange adibane naye owambona nje wathatha inyoka wayifaka kuye.
1: Nkosiyami.
0: Le nto le imhlukumeza ubusuku namalanga.
1: Kunjalo
0: mntu. Ikwazi ukuthi uhleli phansi ikuthume ekamereni ithambe odlala ngephambili la.
1: Kunjalo, kunjalo mntana.
0: Kunjalini ikuthume ithi le nto hambe odlala ngephambili lakho. Mawuqeda kube ngathi uyatshotshozela.
1: Kunjalo. Le nto yangiphatha ngalesikhathi se-COVID yangiqala ngaleso sikhathi.
0: Yaqala ngesikhathi se-COVID.
1: Yebo. Ngibathe ngiyahamba enyangeni angiphumeleli sokwaze kwaphela ngishimali. Angitshela umzala athi wemzala ukhona umfundisi okuthiwa uMakhadoshi ngayo. Ngibona mzala ngoba imali kanginayo. Kuthe ngoNovemba ngahamba ngaya kamsane ngaye ngacela impesheni. NgoDisemba ngayithola kwaba khona kuncane engikwenzayo. Kuthe kulokhu ngithengeke ngiyahamba. Ngoba sengihluphekile kakhulu. Ngikhala phambi kwezingane zami, zingibuka ingane ekhala, ngikhala, ngivele ngibheke phansi. Kodwa ziboni ukuthi ngiyakhala. Ngisho khona la kumakhelwane bekade sengikhala, Nkosami ngimbone naye seyaluza angazi ukuthi kufanele ezenja. Lento ivele indonsa uvalo, ngizwe kuncipha umoya.
0: Baba yena uhlele emzini akhe, uhleli nomfazi wakhe, uhleli nabantwana bakhe, kodwa inyoka yakhe ihlukumeza lo mama. Lo mama akenzanga nto, zange ajole nalo baba, akamazi lo baba, lo baba wabona kufanelekile uba menzele ukukhohlakala okunje. Amnikeze into angayaziyo nobivelaphi. Uhlukumeze ebudaleni.
1: Msize mfowethu, msize ngani yam, msize.
0: Nkosi yabaprofita. Kulunkulu kababa nomama. Prokatosh la prastuda. Hai! Nemayos. Nemakusta kodilia. Mikatosh tabra. Ibone mina inyoka eyihane nenhloko ezintathu.
1: Yebo. Ngawabona amakhanda ephusheni.
0: Ngibone inyoka eyihane kodwa inenhloko ezintathu. Ngabona imbijela, ngabona iyinhloko eyintathu zingena kwi-private part yalo mama. Wathi baba.
2: Yo.
0: Lento ibungene ngaphakathi kunenyoka encinci ehleli ngaphakathi emuve esiswini salo mama. Lento yala kakhulu mama mawuphamba abantu kube ngathi ungafaka isandla.
1: Njalo.
0: Noma uhleli phezu kwabantu bengathi ungazeba ufaka isandla usihawuzelele ngasezansi.
1: Njalo. Angisahambi nje mina enkonzini zasebusuku ngoba
0: Rosa Goya on top pa istoka libra ansu kila mota pa rikatosh tapra ansava

0: Ela ke ungifonele nawe usho bakho ubufakazi sesizwile ama prophecy ne abantu ubaba umprophet nabanye abantu benkosi abaqakekile nabo ebanikeza isiqiniseko ukuthi lento odlula kuyona izodlula wenza njalo ubaba umprophet nawe ke lapha ekhaya ngicela unginikeza nje ubufakazi bakho ukuthi lengele osimakadosha ikwenzeleni ke 0604604807164 sekuyisikhathi sokuthi ungifonele ke nawe ngizwe nje obakho obufakazi ukuthi wena ingelosi makhadoshi kwenzeleni. Ngangithathe nango selayinini kulo kodwa sawubona.
1: Sawubona sisinkulu.
0: Unjani ma?
1: Ngiyaphila unjani?
0: Ngikhona nami kwenzeleni ingelosi ma.
1: Ukukhuluma noThukisile kaDlomo la eMoriya. Ingelosi ngiyile ngaya kwi-one on one kukhona isilwane esithi misifika le ndlini ngiyisize ngiqale uma sesingena ngisizwe sisinkulu singene ngubeni kube khona engihaqayo lunye ngahamba ngaya kwi-one-on-one ubaba nje ngiyabona imehluko khona cela manje ngicela ukuthi engishayele ingelo singishayele izitha mese kucaceka nemali kamaye ngiyilingile.
0: Oh haleluya, kuzoba kanjalo ma. Siyabonga ihealing yakho mawami, siyakubonga kakhulu. Engathi ngelo simakhadoshi ngaqhubeka ikukhusele njalo konke okufiswa inhliziyo yakho kuzokwenzeka mawami.
1: Ngiyabonga kakhulu.
0: Enkosi ma. Kolo kote sawubona. Ngiyaphila wena kunjani? Yebo ma. Amen. Kuzoba njengokufisa kwakho baba, siyabonga.
2: Amen.
0: Engathi ngelo simakhodoshi ngaqhubeka kwenzele njalo.
2: Amen.
0: Enkosi mama. Silungile. Silungile. 0604807164 ngizothatha nje bebabili babe bathathu nabathi khuleka nami wathi khulu ukuthi mina inkosi ngenzele nangomakhatosha mina sengishayela ngala indlela zikaNkulunkulu ke ziphakeme zingelinganiswe nezamuntu khulu ukuthi siyakubingelela sawubona usemoyeni.
3: Amen ngane yami ugogo wapha somhlabeni
0: gogo unjani?
3: Ngisele ngini nawe noba yini.
0: Yebo, sana sami right kodwa.
3: Angi right ngane yami, ngi right.
0: Asabonga gogo, sabonga. Buthini ubufakazi bakho namhlanje? Okuqalengelo sikwenzeleni.
3: Oba bungenzela isimanga ubhuti wami eseno 3 years ngadini ukuthi njangene la ekhaya. Ngambona sefika ngesonto edlule naleli u 3 years.
0: Awu makabonga uNkulunkulu.
3: Awu ngiyabonga mngani yami.
0: Sengibonga. Siyabonga gogo.
3: Kwakhanya lolo bani nje.
0: Oh yebo.
3: Hayi bani izinto zonazisa kancane kancane ingane njengakalulu.
0: Yebo ngokukholwa gogo konke kuzohamba kahle ingane izolulama.
3: Oh
0: oh. Enkosi gogo wami siyabonga kakhulu ube kahle ke salukwazi sami.
3: Ngiyabonga kodwa mathi phela ngicela namke niyathele nje la.
0: Sifike yebo yebo yebo gogo siseyinhlelweni impela khululeka.
3: Sanibolosi mhlaza mpola.
0: Yebo yebo gogo hayi khululeka nje siseyinhlelweni.
3: Okay.
0: Enkosi kube kahle gogo.
3: Amen.
0: Amen. Uyangithanda ubaba wami. Ake ngithathe wokugcina ke kolukudu sawubona usemoyeni.
4: Kulo kutu.
0: Sabona baba kunjani?
4: Ngiyaphila mama njani wena?
0: Ngikhona nami kwenzele ndengelo sibaba.
4: Ayi ayi ayi ayi

uyabona nalana umuntu nomuntu wakhe ngempela ngabe uzowuphoxa nje masuthu uzoyifaka la kubona lona lo uhamba nomuntu wakhe. Lovers Paradise, The Manhattans. Yes, yabona ke kumnandi nje ukuthandwa nokuthanda. Impela ke uthande omthandayo naye akuthande futhi. Ngabe uthando luketshile. Hayi uthando lutshekile alufuneki u 2080. Hayi no 9010. Khona ngisho 955 impela ke lawubona khona ukuthi uthanda yedwa kahle kahle lo. Kahle kahle uyithanda yena kwasho umhlefane ekhwifi intombi. Lapha nesento senikezwe ungaka umuthi wathi cishwe ngayithanda mina ngasho ngathi cha ikwabanzi kwacishwe kwabanzima ke la esecishe seyithanda yena umshefane ayayayi kwangase kuhle thi indoda isizo yithanda yona right nangu press cry no more.

0: kati hata ngitini kona manje wena uthi amasha bebe abejelwa kuphi
1: munna akethamike ke rendzole kai
0: hema ashini
1: hobo
0: kati ngitini nje kona manje
1: una mchefa o bona gore se botoka di per di nesie ke tsona se bitin mo go wena ka tiro e ke go tletletseng yona mona gore o tlo sebetsa le nna
0: koko le go go khulumala kungenapi imvumelano yami nawe ka tiro landile wa uthi ke hope says ukuthi ku ubuya abantu bakho yini
1: ke batho ke ba bona
0: ha ke tla vumela kanjani ah amahashi ha ba ngene ndawo ka ke futhi amahashi adla mina hayi wena owesithathu lo ne esi okhuluma ngayo wena owanginika umuntu ukuthi ngimphonse ukuthi engithande owami asihlukane lapho okwesihine sasivumelene ngokuthi wena uzosebenza la ngemuva mina ngibe ale phambili khona manje ngiyafika ngithole usu ele phezulu lapha phambili se ezwana ke ngaka kusuke ela manje kufuneka u

0: uhlale la. Mina ngiyendaweni yami lapha ngaphambili. Siyazwana?
1: Go ready.
0: Uzwile. Aphindi ke uwe ngale. Ya. Akulinge ulubeke ngale. Ufuna uhlale la wena. Hi body libalwe bani? Libalwe ungaka. Noma umshefani noma mama wakhakha. Hey jikileke izinto manje. Sekusho mina ngithi hamba kini. Mina sengiyahamba. Hey lapho kufanele ibe khona.